0: ti ayin fe to gbo wi yo
1: yes
0: e ti ri o gbo ire lose yo
1: mi jesus
0: e ti ri o gbe royan yo
1: mi jesus
0: e ti ri o gbe ri o
1: mi jesus
0: alo ma so eri lose yi
1: mi jesus
0: mo kede o
1: oruko jesus
0: e ti ri o ni gbo ibi
1: mi jesus
0: o ni gbe royin bi o
1: mi jesus
0: o ni gbe royin ofo
1: mi jesus
0: o ni gbe royin iyin banuje
1: mi jesus
0: e wa si de ti to sele
1: beni so
0: ni ilu ilaro baba mi o
1: adani wayo
0: o ti de omo iya marun
1: kabiyesi olorun o
0: marun lori okada
1: ikule abiamo
0: yes
1: sir
0: trailer de teori won mama kede o ojo buruku
1: oruko jesus
0: ojo dudu
1: oruko jesus
0: ojo iponju
1: oruko jesus
0: ojo eku abiamo
1: yes
0: ninu ile re o
1: adani wayo
0: ko ni wayo Kone wayo, kone wayo, oh my God, oh my God, oh kuna gawale, kone jatiye o, kone jatiye o, mama togba mi o, baba togba mi o, wa ni gbe kwosi amaka amale, oko mri wo, kone gule ni le re o, ase oluwa ni eyi, mato ni mri wo,
1: adani wayo,
0: ti won fi eyin wurin wole
1: abiyeso lorun
0: won ma ni kale ni le re o
1: mi jesus
0: oh my god
1: ayara yo
0: bi won ta po si omo ni toro
1: jesus
0: o ni ba won rowo ra o
1: amen
0: bi won ba fun yan lofe
1: jesus
0: o ma ni ya odo re o
1: amen
0: mama kade
1: oh yes sir
0: ojo idamu ti won mu fun e
1: oruko jesus
0: ojo ati fi ese si lori omo
1: oruko jesus
0: ti awo ta re mu fun o
1: oruko jesus
0: ojo yen ko ye de
1: amen jesus
0: ayi danu
1: amen jesus
0: ayi danu
1: amen jesus
0: ayi danu
1: amen jesus
0: ojo esin ti won mu fun o
1: adani wayo
0: ko di ojo ayeye fun o
1: amen jesus
0: ko di ojo ayo fun o
1: amen jesus
0: ko di ojo idunu fun o
1: amen jesus
0: Oko eleje
1: oruko jesus
0: koni gule ni le re o
1: mi jesus
0: mama kede o
1: kabiyesi o
0: ojo ona
1: adani wayo
0: ojo ti o gbeje
1: jesus
0: iwa to ma re oni rin me
1: amen
0: eru bi adani ka ruja
1: yes
0: mama kede wi gbe
1: kabiyesi o
0: ojo ibi
1: oruko jesus
0: ninu aye ra
1: oruko jesus
0: ati le kun orun mo
1: amen jesus
0: ojo iku ojiji
1: ayara yo
0: koni wayo
1: amen jesus
0: koni wayo
1: amen jesus
0: ni le re o Kone wayo. Ah.
1: Oh yes.
0: Majemu ibi ta ti bo ri eda.
1: Olorun se ni o.
0: Emi wi pelu majemu.
1: Hey.
0: Ayi danu bayi.
1: Amen Jesus.
0: Hey.
1: Oh yes.
0: Majemu iponju.
1: Kabiyesi.
0: Ti won ti bo ri omo rada.
1: Kabiyesi Olorun.
0: Ti won ti mu ojo iponju.
1: Adani wayo.
0: Ti won fi omo pon loju.
1: Olorun se ni o.
0: Mo kede o.
1: Olorun are bale ko.
0: Ayi danu.
1: Amen.
0: Ayi danu.
1: Amen.
0: Ayi danu.
1: Amen.
0: Ayi danu.
1: Amen.
0: Mama.
1: Oh yes sir.
0: Itani so leleyi.
1: Kabiyesi o.
0: O se je ase l'Oluwa ni ki ma ran jade. Ase ni mo ran jade o.
1: Ase ni o.
0: Aso ofo ta tori re lo ran.
1: Oruko Jesus.
0: Ara fa ye o.
1: Amen Jesus.
0: Ara fa ye o.
1: Amen Jesus.
0: Aso ofo.
1: Oruko Jesus.
0: Aso iku omo.
1: Oruko Jesus.
0: Ti won tori re re o.
1: Adani wa

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ada ojo pe ada osu osu ko ijado pin ogun se olugba lati mi ati ejagun molu orin ayo nikan la o ma ko. Today is 7/07/2026 inu agbara ni mo ti mu oro ijade pe gbogbo eni to gbo mi laaro yi bi oluwa se nbe ti emi enbe laye ki se ko ri simi nikan gbogbo to ba ni se pelu ti e yo di pipe pipe ati simi lo papo loni 77 eje ni kon so pe 77 ipade agbara ba se si di eni bi emi awon woli se dide nle to lu won bi aye opolopo wo bi se ma se niyan o tun fe se ju be lo laaro yi. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun sugbon to lu headquarter wa nbe ni Jesus City nibi ta ti se isin agbara loni eh awon eyan ti de lati ana bi ogo se nje ti Olorun even lati jeta Jesu olugba lati nduo di o emi mimo ti gegun kale gbogbo awon angeli ti pe wamu wamu. Oh, baba mi baba re ologun ajobo mari mari ti ma mari omo titun o ti se leri po won o tun kadara to aimoye omo ni won ti kode aimoye ise aimoye opolopo iwosan aso itusile lati oni bayi ta side women convention gbogbo e lo ti wa nle Jesu ti fi koko sebe gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe a mo bo ni Jesus City ko to di pa wonu auditorium lo e se mo bo ni bi pepe mu bi kan eyin te wa Jesus City iwo na dogbon mu bi kan nibi to ti fe dupe lowo baba mi baba re e ba n pe pastor Mrs. Temitayo ta mu ra le fun ojo ibi re lotun la eje won gbon soke engineer e ba n gbo yin soke ka ma fi dupe

0: Iye tu mo si pe to ba ku ni Jesus City loni to ku a tun wa si wema lola a tun wa be lotun la yoku to di Sunday titi won mo tun ayara re se spare part e wo nkan o fi 1000 le e wo to fi da o fi gba millions now wa wo nkan o 7000 mo ni orubo re nisin olufe ka fi sise olohun to ba le se ke si se dandan to ba le se na o ke se se o bo iwo na sa fi nkan kan dash engineer e je pelu mi ka mo sare mu leyo osoka
1: mami esun mo waju
2: e kaabo
1: e da ko yin
2: abigail malomo adehun mi
0: nice
2: emi ni won wa si odo yin ni wema
0: ni wema nbe
2: be ni sir pe mu fe travel lo si canada
0: ah mama re o anawo e ko ni pe to wa ba mi po nlo si canada e woju mama bo se fine
2: sheri bi e se gbadura fun mi ni wema eni ma ri anu ma ri ojure olohun eni ma ma lo ma ma bo
0: aya
2: mi ti eni ri diwo kankan ngba ti ma wo moto ti mo de Eko bi mo se nbo ero ti po won wa ni ah ibi tan ti n to eru nkan ni ah eya fun grama
0: eya fun grama
2: eya fun e ma bo e ma bo e wo bi grama se n lagun won tun mu kini won tun
0: fun ton fe yin lategun bayi
2: eni sadi
0: eyo nu to to laye yi o si nibi ta won custom awon immigration o du o toju won na kankan na we ibi won ti di awon kan lona wa koja lo pelu be sida
2: eru mi ngba ti won wa gbe sori won o wa poju
0: o koja aske
2: mo ti mu ororo mo ti anoint
0: e to anoint eru o
2: ngba ti won ma de okunrin yen kan pe mi ni mommy e wa e mu etu ninu yen itan lo wuwo yen
0: etu sikeji
2: ko je iketa ba dupe bi mo se lo ngba ti ma de odo awon omo mi ni canada igba yen ni back day yin sumo to si
0: ni last year yen o ton ti sumo bayi
2: beni gbogbo program ton se nile
0: a se mbi
2: ni ati aro emi na
0: won ni e ma wo
2: mo kan joko sibe ni awon omo mi ania ma omo baba e pa
0: mo
2: come for you go and look baba e pa from
0: go and see your baba
2: thank you ma love e mo sa se gbogbo mo yi wa yo bi kan ni yara tan fi mi si mo bo si palo mo yo pepe
0: e yo pepe n canada
2: ma wa ma yira oluwa ah nkan ti mo fe re o mo fe ka won omo mi ko le fun mi kan ra moto fun mi mi o fe le mi rent mo mo fe di landlady loruko jesus bi ojo ori mi ti e se pe to asiko iwo olorun loju mo mo yi pe iwo olorun o se ah ngba to wa di february 25 ni
0: ojo bi
2: mi
0: birthday ti
2: beni sir won wa pe mi pa ni mommy eyin e wa lo e lo le o e le duro gbigba tan fun yin e lo si nigeria ke lo se
0: birthday
2: nbe a fe surprise yin mo ni te ba ti win won ba mu mi wa si nigeria gba ti ma dele won wa pe mi won ni grandma e mo re yin kan dani mo ni soke mi lo re won ni mommy tin joko tin won ni okay oya o ba tele mi a ba n lo apata ngba ta ma de owo de awaya ni bi first gate awu sanrin abade bi le yen won ba ni mommy won ni baba abeji ta lo wa nu ile
0: ta fe ki
2: ta la fe ki ko se eyan nbe won ni e sa wole si
0: e wole
2: e jo e gba kokoro ile tara fun yin ni
0: church ah lawo e o to ro ko le sise kan na kataya dalia badusha bi popo to se ami yo jade fun won na e ki me baba emi lokan sit down
2: baba mi mi o le royin yin tan o ejo sa e ma n so kini kan awon ton ma n ja lamba enu pe n se ogun e ma binu mo
0: ki mo wo won
2: ko yin je wahala nti won
0: yin
2: je fun mi o
0: ojo
2: ori mi ah olorun o ko ile ara fun mi daddy a fini
1: Afinibe.
2: Ni owode.
1: Ile yin won gbe si yi. Ile.
2: Baba mi o ni o.
3: Ewo.
1: Compound yin ni.
2: Ah. Ben ni baba mi. Ben ni.
1: No wa. E ki be ni egbegbe. Inú mi sì ń dáadùn kì í ṣe gbogbo èèyàn la fún ní orí ọ̀bẹ yìí mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà ayé yóò bọ̀ yọ̀ sí tiẹ̀ náà. Sida ore wọ́n ní wọ́n sọ rẹ májẹ̀mú ore kí n labẹ́ bọ rẹ májẹ̀mú 25 lé báyìí. Màmá kan ti ronú lọ ìjì òlo tó fẹ́ kàn mí báyìí. Màmá ronú kínú mọ́ bí ẹ bá bi màmá pé sáwọn náà ronú rú ẹ̀ wọ́n sọ fún ọpá àwọn òru ọba ṣèkan mọ́kù lọ ẹ bára rẹ lo lé yẹ màmá ẹ̀mí yín yóò bù ẹ ní kánjú kú o. 120 is your year, you will never have less. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ìmí ò tún kọ́ mi fún yín.
2: Mo ní orin o.
1: Ẹ fẹ́ kọrin.
2: Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi.
1: Ẹ jẹ́ ń gbọ́.
2: Mo ti bá ọlọ́run rìn.

Ariba. Enye di Portugal, enye di Ronaldo, Alfa, ba wolo joja. Hey! O le gazi ara lana, o gbona riti riti. Aze ese, to mo kekere ose ni o, oni joku kekere. Hey, Bariba, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, King of Assist, Bruno Fernandes, Juan Neves, Goncalo Ramos, Nuno Mendes, Diogo Costa. Gbogbo kolokolo de aso maja lorun eyan latodo Diogo Costa o pada jabo lana Cristiano Ronaldo ko ri nkan kan ro lana Bernardo Silva ki lo fe ba ko ri nkan kan ba lana oda ati Juan Neves oruko lase ni jebe kini jevitia loju tani ati tani ni waju tani ekeri abinti abilo oye suseyin oye na suseyin ani olopa o le mu wa ladugbo wa lotu ati lododo adugbo spain ko o sugbon je ko ye wo pe ajura wa lo ti jakadi ko anjo mu nkan le iye gege lana ye gege e ma je nteyin orilede Portugal antijadano antijasile koda bi mo se ba yin soro Roberto Martinez o ti ko we fipo re le o ga o ogun ni ka pele yi abasa si lawa lawa bayi itan yan ta si wa iyan ninu aye Cristiano Ronaldo Santos Ronaldo gege bi agbobodo eleji ogbe fe yi agbaye sugbon o aye re ti nituma iyan ninu ko

0: ada na ta pa ti be yen e je ka mo se be ka mo ko fi se fi se re ka de mo se la la fi bo la ta pa ti be yen la ta pa ti bo ni ka ti ko ka ti bere la ta pa ti bi Christian Navarro does not also Nado. Oh, Rodosi Bebe. Oh, the lava, the lad is a guinea. Oh, Lamfane. Laddy test, why did you be to one yellow? In your name, did you be a yard, Bala ye? A cocker get the one in ye. You quite be a baba, Lodi Lady Portugal. So go never one, eh? A baby. Got the lava, the lad is a yabby, you will not party be. Oh, yeah, papa. How do my lava, the lad you woo? Oh, Larry Balogo, and then you tell Tiri, don't tell you what I will buy. This is the people by your way, and you'll get the new interviews. Sir, by the beers, what's on you? What's that power for you? Never got that one lot of peace. Now, why will you go with the beers on you? So, what could you be at a cocker, Granny, Gagway or Granny? Oh, one, because it's already new. Can't get one, not party been yet. They are off a lot of Balogo. They got never, you know. So now the lot and let go for Bodawa who Bodawa Donald Trump and Bobo lose him on Lobanye. Oh no 6151011 or Lodo put the lava and Lati Dati. Oh yeah, you're waiting. Oh, do not remember. So you love Morgan like Bobota Gogo. I put us over Jesse. I got a talk with Boba Gardi to run in Lulisha. Hey, never out the brother me. Oh, do not remember. I just got the wire and it is. Oh yeah, me away this call. You know you both are. I got a la. Oh yeah, papa. Come ready. You go levy Arabambi. Arabambi go talk to my dear Arabambi. I'm uta. Oh, why just be a party? You go raiye. I want you to do a very bad party. Oh yeah, me on the whitey. Oh, be just barak go get what. Don't be daring, babu. Oh yeah, just you long la party be ye. Comrades, Prime Minister Apostle to the Alani Njijola, Aji, I want to hear my jam of a local society. I want to be a duro kakaraka. What duro to la party be our goddess in the day? Oh, yeah, me a wetty up Liverpool. Mondas, Yoruba logo. I'd buy a top by Liverpool to Rumbo Bubia or Aye. Number one, Liverpool Bubumada again. Oh, yeah, my diet la party be again. Bami Abdul Rashid Adelabu gagaba jesin gbogbo ajogunle ni ilu Ilorin e ma bo loju opo Facebook yi na mo de TV live la fani lati ma wo mi gitigiti o 01615 01011 loju opo TV la fani lati dasi lo ro tun ni je ke lo fani lati se oju opo ile akuna matata
1: babu ala sanu epitu
0: ala lo tun ti wonu gba yi
1: sabola ni ala kifu lati osugo
0: e ka ro akoju ma ti wole o
1: word la wa bayi oro ti awon US ma fa koda si gbogbo jọ lawon ti ati gbogbo agbara jọ lawon lugo na lo pada ja si
0: e fi pada je dende ya ni
1: won pada je dende ya na won ko ja pe o se si e je je na wa o ti da e je fun fo wa se pe o se si gbogbo agbara jọ lawon lugo na ti o je ko ma sele won pada na won na ni apo eto poko bi edun e ndo lowo lowo ga o
0: oda
1: ko mi e ko gboju mo
0: oda Oh yeah, je ka ma se kekeke la ro tun ni. Ta ba ti wole ta deruko wa lowo gan. Ka de sare lo sinu koko ta fe lafa ni lati pe gan lo. Se tori pe awon ero po loju opo ilo ro tun ni. Ko de fe ma se bi fe lala fi bo la ro tun ni. Tori pe iroyin po waju mi. Enje je ma bi pe jo Jesus. O na lo lu kan ni tutu. Iyan fu pe gbe agbabo lo. Orile de Portugal bae bae won ti yan. Akuna matata ta lo wa nbe.
1: Hello.
0: Akuna matata.
1: Akuna
0: Akuna matata ta lo wa nbe.
2: Babu ala.
0: Oya e ti wa nbe dasi. O ko yin bi lo ti pe. Oya e dasi papa ba mi.
2: Se yi ti e ka je. O ti fo be ko si ko do le sele o. So o ti sele o ti yo na ni ki o da du gba fo lo. O ti lo be.
0: Se ti mo Portugal ni nkan se gan ni abi oluko ni won abi han mejeji gan na jo mo bi tan ba lo. Akuna matata ta lo wa nbe Oya bo ko se duro wo bo se lo o la wa tin se be ta tin ba dogba Cristiano Ronaldo O ti soro oni bo nba ji lo ro ni oni bo se ji la na na lo mo tun se ji lo ni o oni tori po ti se gbiyanju o oni ju gbogbo e lo o n sa gbiyanju lati gba ife meta totan iyen forilede Portugal o si to di wipe o n bere si ni gba bolu forilede Portugal o ni orilede Portugal ah nere tin je feri laye won e gba nkan to so e sase yori ni abi kini ka pe akuna batata ta lo wa nbe
1: abu ala e ka ro e kweto
0: olodun tun ko yin bi te tin pe
1: ogbeni joseph lati lesa
0: o ya
1: ya seri ti mu portugal yen nkan to ba je oju mu ni ti ni ore ati kale ni oju lo ba ti mu lo ba ti mu je
0: lada wo
1: e se na ba wa o na lo ti dagba Dulu kana be to den lo fi pen be ni o ye ko ti mo pata na ti mo gun na para dulu kana be dulu kana be je bi ya te pe ki di bob le meji meta ko kon to e ti ba tin bo ba o ti me to ma gba ko be ti tin ga ko ma lo ti ma gba Ronaldo to wa wa ji Ronaldo de sa e re mo ti kana ko bench dulu kana be Ronaldo ta di bench Ronaldo fo dulu kana be ti kana me di e gun na la na ye ni ana ye bo ma wa le te ọmọ Barcelona tó ń bá sí two Barcelona yìí jẹ́ Barcelona ní ọdún
0: gbèsè
1: ẹ̀dùn ẹ̀dùn àti pátá lílọ olúkálùkù ń gba pátá fíìmù rẹ pátá táwọn ń gbárí sí ní kílọ̀bù wọn olúkálùkù wa ń gbá ibi gíga jù everybody wọn gbá kò sí pátá nìkan kò sí nǹkan fún wọn níbi ìsìn yìí fèsì àwọn ajibọ́ọ̀mù alisson tó ń bọ̀ wá gbàlẹ́sẹ̀ ọ̀hún kò dẹ̀ sí ilé ìfúnnifọ́n Ohun Ronaldo wa ni o tun pada. Pe won di Ronaldo ni o wo pe ni ko ye. Pe Ronaldo do do do do try ati bi o ye ko ga ma je ki ku ku so ko ti pe ki je ko jo ku ku mo je ko na. So ko do pa de mu o je ni e ko ti kon ni coach. Pe ri se adura tin pe.
0: Martinez, Martinez. Akuna batata ta lo wa nbe.
3: Ma do babu ala.
0: O ye ti wale o ko yi bele tin pe yi.
3: Imeje ola lati Ibokun Odo Sogbo ni.
0: O ya.
3: Bọ́ọ̀lù fúbọ̀ ṣe rí láyé ni o. Torí sí Ronaldo lè mí jẹ́rù bóyá Portugal pé ọ̀nà àti ìjẹ́gun wọn dé yìí kan láìmọ̀ pé sin apàdà dójú wọn. Ọlọ́run ṣe kọ̀ yẹn nìyẹn. Nípa ọ̀rọ̀ bọ̀bọ́tán fún rẹ́kàdì tán tún.
0: Fọlárin Balógun.
3: Fọlárin Balógun sókè lùdú ti wọ́ fúbọ̀ ni. Ẹ mọ̀ gbà mí o. Ẹ pé ètò iléeṣẹ́ Diamond ti òkè láwọn máa lọ.
0: Ami. O ya papapa, e je tun sare de orilede Belgium. Nitori pe ta ba soro pe latodun 1930 sodo 2010. Nje je mo, bi pe orilede Belgium, e kan pele na wa se kagba. Idije fi eye agbalaye. E kan pele ni won wo quarter final. Idije fi eye agbalaye latodun 1930 sodo 2010. Sugbon latodun 2014, iyan sodo ta wa ninu re yi, a ti wo le meta ototo. O tubo ti wi pe won ti se ju bese bese tele lo. Ejo won ti wa ko ni bi ta na. O na 1615 ni 101 na ko na mata tata lo wa nbe. E tu wa nbe ni papa le wa egbe osoke dada.
4: O wa be lo so lati lesa.
0: O ya, e da si.
4: O ni ni mi kan fe ko.
0: O ya.
4: Ara ro o. Ogulu tu bo nu mi ara ro ile Ronaldo e ko eto
0: oda o na 1615 o na loju opo te la vanan lati mo gba wole gege bo se wa lapa ti be yen o ye aguna matata ta lo wa nbe
5: babu ala
0: ta lo wa nbe
5: ogi ki lo wa nbe
0: o ya
5: e se ko eto e ka ro
0: olodun to
5: mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Portugal. Mo ti predict Portugal láti ìgbà tí wọ́n ti gbá first game. Ìṣòro méjì ni Portugal ní.
0: Ẹ jẹ́ gbọ́.
5: Coach ni number one problem wọn. Ẹlẹ́kejì ni pé kò sí teamwork. Wọ́n ní quality player. But there is difference between quality player àti quality team. Èyàn lè máa ní team tí ó jẹ́ quality player. To be yen but ton ba ni teamwork won progress down nkan ti Portugal gba ilo te ba wo gbo sub ti coach won se lana is a wrong sub mi o ri any reason lati yo Mendes lana se o fe so fun pe Mendes o le gba 120 ni how many 120 lati gba ni tournament te ba wo gba ti Mendes jade won ri wing Lami Yama o ri ayi bibe yen lo dada unlike gba ti o wa lori field kilo yo fin ti ana fun Fernandez is nothing on that field lati gba tan ti bere tournament am Man U fans but eyan gbodo so ooto te ba wo nkan ti Fernandez na gba ni tournament is as a result of pe gbogbo won da ball to ba ti wu won gba ni won wa ni coach to le lo ogbon ayini ke kan lati le ko won po
0: ah lagba ti do da
5: be ni mo ti so pe mi o ri Portugal pe won o koja round of 16 that the first game tan gba ni because expectation everybody lori won pelu iru quality player ti won ni game won akoko o expose won pe won o le lo fa ni game se wa lori folarin emi ro pe tin sele ni world cup yin na ni pe Donald Trump on lo ni world cup yi won tin se awon decision kan to look obvious lagba temi tin go world cup nkan ti mo mo ni pe orilede to ba gba world cup president mo ni mo lift world cup teba wo ninu ofin won lele ni sin
6: e di Donald Trump ni
5: won ti ni ohun ni o lift re so gbogbo ona on fe ko jo orilede won ni at the end of the day na mo se lu fo larin na won pada to je yaran ni
6: merin se yan pende je esun ese mi o ni wa yin ti brother le awon ile iduro te e wo e ma je ke lava ni lati tan yo se ri ko egbe gbo bo orilede Portugal ebi to go ti wole se lara gan to po gidi gan akoko ogun idile kan oni Bruno Fernandes je ninu team yen o ogun idile kan oni loto se wa ri ni owo waju iko egbe gbo bo orilede Portugal attacking force won po patapata nyunyun ani Javelis je won ni Pedro Neto won ni Ravelio won ni Goncalo Ramos ni Ronaldo attacking force won o se kini o po patapata nyunyun tori pe ti pa ni o ne ogo lo je fun iko egbe gbo bo orilede Portugal ko to di pe won lava ni lati go iye ninu idije fi eya agbaye yi se ri bakla won ti tun make sense die o ti make sense die na ni kese wi pe o make sense ran jajan so gba ti bi bakla won bo se jogo kan jogo meji pelu to wa lowo waju won ti attacking force won ba ki dada o ye kan le ma je lo se orilede Argentina tin gba afcon je to lo n gba world cup n ti e se ri bakla won ni oko ya je won o lo le ko ya je won lowo orilede Argentina gege loni ba lowo orilede Egypt bakla won o le ko ya je won tori pe yin ti won na po o ne wa 65 ne wa no wa na kuna mata tata lo wa no gba na Victor Jesse ko yi ama mi ogo o ya ah network bi odo re won da akuna mata tata
7: akura la
6: oruko yin bo la ti gbe akuna mata tata
7: babu wala
6: o ko yin bo la ti gbe la rin sejo aye ji mo lo
7: ko tuche ro so lati ni sha
6: o ya e da si
7: da je oro ji eni kan so pe ni coach lo je mi gbe ki lo yo mandes o ya mi yan wo bo ti won ri coach ni ju ni bo do yo o ni ju mandes ni bi lo je kan yo agba yen si joba yi gbogbo system yen ti daru ati pe le fi ball spin yen kan bi we nkan ti Portugal gba Portugal lati le won kan ti ka je go won kan ti ka win ni si ni game rara ati fitia ati Fernandes ati ni kan 0.0 ni gbogbo won nbe ejo Portugal so ni wo ko won dubo
6: o ya gege bo se je ni yen je ki ma fe lese lo latapa ti bi o ni yan se olobe thank you eyin te ba wa fi fe je adupe adupe pe oko epa ibinu ebi na ni ti ma ge pete lo rato ni so gbe ki ma fe le ki awon mo lojo bi oni adesoji precious o n pelu oye yemi Florence 77 ni an perfect tan oni lojo bi won happy birthday to you long life and prosperity many happy return ododun ni taporu ododun le ru wa ododun la ro mo bi lori ate godun ba yo pere gun amewu tutun wo igba odun ode ni igba odun odi meji igba odun ko di meta e pa lowu se ni la ro ke dagba ke dogbo bi awon ara agba ni e wa ni dagba ninu iya ninu osi e je mo fi yese lo latapa ti bi titi di gba mi ta mo lafade lati pade ara wa oni mo n dagbere fun yin pe o ro vu abai for now o dabo

0: Opada si abala keji eto yin eto wa eto atupale royin ni kinda mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala keji re ta pe ni abala lame to alejo wa loni opa a kan si alejo wa loni to je pe a jo fi oju sunukun wo awon iroyin ohun ni owuro toni opa kilawo loni
1: o da kawo lati abi tori ninu awon agbekale iroyin ele ti a ka lojumo toni gbogbo na la mo ko se lo papa ni pele kora lori awo tin sele ninu egbe oselu all progressive congress apc to je pe awon lo nse ijoba lowo lasiko ta waye gebi opolopo won na bi a se gbo pe to won lo ri gbadura lenu baba wa emia ti ilu lorin ti baba si sadura fa won to je oludije legbe oselu ye ibere ta won yan bere ni pe saju kan to lo gbadura yi pe ki lo re ti won ti e kokko joko ka yanju gungungun to wa nle na ki won o fenu oro juna to je pe gbugbu won abo yo wa laarin won sugbon nisin ti baba ti sadura fun won se ta ba ti wa pari oro boro ba tori be mo se won ton pe a tun pe lomi lodo te mo pe awon baba wa si ni pa gbugbu aye ni won iyen ni pe awon lo ba lori un gbugbu ati ikini ati keja ati gbugbu eleyi to wa pata baba na ni won je fun gbugbu won sugbon to awon to je olo ton je ti
0: G15
1: awon leyin si wa lori awon fa pa janu lowo iyanju ti si to je pe awon to je ti gomina Abdulrasaq Abdulrahman ni pele ye ati eni to fe dije dupo gomina labi asegbe su APC baye in right honorable Danlade Saliu awon ni won lori igba ti gba awon moye nile asofin agba ni ti ile asoju sofin ni ati ti ile asofin ipele ye awon gbera won lori gbadura lenu baba se ki se pe awo yi o si n gbona ni awon lo ntutu ni ko ti nini ati pe on gbona lowo ni kini yi lowo ta wa yi pe ko ti tutu rara o e ja jo wo pelu bo se lo nje o ye ko ri be ka wo legba ti oselu
0: meji re alejo wa loni awon na ni malam abrafiu olanwaju asukuti awon ni ajo wo ni owuro to ni pa pa julo ifanfa ton lede ninu egbe oselu apc ni ipinle ko malam kin pe kojumo
2: o fe se gbe okukun lojo ke
0: alright, pe malam
1: se ngbiyanju lati kan si won
0: papa julo ni kisoro imo wi pe egbe oselu APC npinle kwara o ti pin bayi ta won kan pa won G15 kan so wi pe awon o faramo abajade si dibo ko meso yo egbe oselu APC
1: ti ngbo tele ni pe G10 amo nisin won tun won lo tutu di G15
0: G15 ni bayi be si re awon G15 na awon na so wi pe awon o faramo abajade si dibo ko meso papa julo won ni gomina pe awon ni won ko gbogbo e tan se leyi ko ni se akoba fun egbe oselu APC ni ipinle Kwara ka wo leyi onu na lo ni opa te ka lo si nkan to nse loro okile ise epo apo la na ti se pade papo pelu epo ko Dangote awon alagbata ipe kan je ki oja dinwo lori oro epo robi ni orilede ye ipe kan je ki epo dinwo ko ti e wale ni le Nigeria
1: be ni koda opolopo awon eyan gan ninu ario si won won so pe o ye ki epo ti wale ju bayi lo tori pe loja agbaye ti won tin ta epo robi won ni epo ti wale loja agbaye te ba gbagbe lose to koja na ri pe oro epo na aran mo lori eto ye pe opolopo won so pe se bi epo ti ja wale loja agbaye A3 to je pe ti le Nigeria ti o fi ja wale awon ajo ijoba awon na nsoro ijoba na nsoro lose to koja ipo to kilode ti epo ja wale ngba ti epo ti ja wale loja agbaye eja jo wo kora okolopo pe biya ka ma ta ni 100 naira ati bebe lo orisisi ni awon agbe jade ta nre pe o nsele lori oro epo be ti ro pe ibi to ja wale dei o ye ko ja wale daada se lero pe kini ka lo nsele na se ka pe awon ebu fopo yi iye ti won ta epo loju lowo ta ma si ro ti won ti fo rara abo ti o to ja abo fo tan ta fun won boya se se pe owo ta won na gbele ni lo fa ta won na o si ti wale
0: de ka kan si
1: oya bi tawon na tin fo kini o kuni ojo wale eleji re abi
0: mala suku ta kin pe kojumo ma suku ta kin pe kojumo hello mala ai ko joko nse bakan ni owuro ti oni yi eleji wa ma wa de ko ma ko ada sin na
1: o da
0: boya leyin oko aje yi awon ale kan ba wa ada sin
1: lẹyin okwaje
0: ta ba lo okwaje de awon ale kan ba wa dasina akajo wo ni owuro to ni papa julo kan to ni se lori oro egbe oselu APC ni ipinle Kwara ati ati oro epo robi ni ipinle yi ona ni awo tawa parade leyin isimiranpe yi

0: The English Chapel, CNS Movement Number 2, Asa Dam Road, Long Bebop Benia, CB, Saji, that you're done, or Joka Ruasuke, Long Berry, Yasu Parilla Jokejilla, or Suke, Jabutia Wai, Lato Jokefa, Sio Cocala, or Suke, Nidia Comare, Lenny Saji, or Magberaso, or just Sunday, or Joka Ru, at your Sunday, or Jokejilla, I go now, Wuran is Saji Berry. Sunday, 12th of July is Communion Service Ministry. Pastor Zach Okela, ministry from Sunday to Wednesday. Pastor Shegun Michael, come and experience the power of God, mercy and grace that transform life forever. Ministry from Thursday to Saturday. Pastor Ayodele Samuel from CAC. Mabo, what about the Jesu? Osini Dani Kosile. Daniel, CNS man number 2. Opposite Kilimanjaro. Asadam Road, Ilorin. Come one, come all. Jesus is Lord.
1: E kaabo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejere ta pe ni abala lame talejo aloni ana ni malam asukuti awon ni ajo lo malam ke pe kojumo hello malam hello e kojumo hello
2: oda
1: pelu ba se oju oko yo se dada e ka le ba wa dasi ni oni yi ka ko wa sori oro egboselu APC ni ipinle Kwara Ifafa ton waye laarin egbe oselu yi laarin awon G15 ati awon to je pe won jomo oye ton sin lati leyin gomina a wele papaju lori eto dibo commercial yo opa awon kan eto dibo commercial yo ton fi gbomo oye egboselu gomina fun pe gomina sile yen to mu honorable dalad awon kan ni ojoro wa nbe eyin awon G15 won ni won ko ni won ni won adibo sugbon awon to je ti igun gomina won ni atawon to je pe a pe won pe awon to fara mo igbese yi awon so yi pe looto ni won dibo ninu egbe oselu APC pinle Kwara a wele yi ati oro ipo apa awon le fun lojo opo
2: order 0913655692 0913655692 lori WhatsApp ele patanese yin na so wo lori 0913655864 0913655864 lori WhatsApp number ele patanese yin na so
1: eko jumo
3: ele fa lo
1: eko jumo ruko yin
3: Simon don so lati jaya
1: an gbo yin sir
3: awon wa pelu yin o yo ba kan de mi fe tele won ni eyin ti si waju ele de pede eni olutuwa ti ni awon kan lo ko ra won lo gba ate won lo ni won lo joga won ni kan sada fa won awon mo yi pipi ibu de ti ri because awon mo yi pipi kan se galana won ti lawon ti ni gomina awon ti ni senator awon ti ni rep awon ti ni sita osi gan won lawon ti ni awon gdp so awon to lo wa lo ile baba won ba lo yun awon mo yi wo leyin to ipo je wa ti oda sadi eh ti kan ni eni won lo de gba ate lọ́dọ̀ àbọ̀ ọba lọ́dún tó kán sábà fáwọn ọmọye bó làwọn àtàwọn gbọ́ fáwọn tí ní gómìnà àwọn tí ní ẹ̀kan ọmọye bó làwọn náà bíkọ́sì kò fẹ́ yé wa mọ́ báyìí ṣé ẹ̀ bá ti ṣe àbùkù kójọ àbùsí náà ni ó tu wọn ká
1: ní àníwòye ti ọ̀dọ̀ tí lórí ìfìlédè òní àwa kà ní òwúrọ̀ tòní.
2: Eléjì rẹ nínú ọ̀rọ̀ yìí náà tá a máa tún ní ká wò ó ẹ má dàbí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a máa ń gbé wá sórí ètò yìí náà tó jẹ́ àwọn tó jẹ́ olóṣèlú yìí náà wọ́n pẹ́ tọ̀ àwọn retí ìwé láti àbájáde àgbékalẹ̀ láti Abuja tọ̀ só ti wá jáde
1: láti Abuja. Àwọn kan sọ wípé wọ́n ti fún download ní ìwé fọ́ọ̀mù INEC
2: láti Abuja ṣé gbogbo ẹ ti jáde láti Abuja.
1: Jẹ́ ká gbé pè yìí ẹ kojúmọ̀ àti ọ̀dọ́ yín ni ò bá kí ẹ bá wa tún mọ́ WhatsApp náà wà ń kalẹ̀ náà tẹ̀yìn ṣe ń sọwọ́ sójú pò WhatsApp wa náà ní àwòrán tòní ká ti dá sọ̀rọ̀ táwọn òye. Ẹ kojúmọ̀ ẹ kojúmọ̀.
4: Orúkọ tèmi ni Ibrahim Gausu láti Gambari.
1: Ṣé
4: rí bàbá ọba ìlú lọ ni ṣéwù ṣéwù ṣéwù wàhálà ọ̀yá tí mo kà mí náà náà wájọba lérí gbogbo èèyàn ní ìlọrin ààyè ẹni èèyàn tí wọn wá pò ló lè wádọ wọn ọmọ ìjọmọ ẹgbẹ òsèlú apc kọdà gbogbo ṣe primary election nígbà bàbá ẹbùn mi ládùúgbà àmọ àníyàn tí àbámọ fi ń ṣàdúrà ní pẹni tí ọba tẹlú àwọn síwájú iná ẹni kọlọ ọjọ ojú bẹ so àti ṣàdúrà fún wọn bàbá iná ẹni tó tó àmọ àníyàn bàbá gangan lọ́wọ́ mo ṣe ní kwara yàyí kitoto eni ti o te para ti waju ina lo lohun je de be eni yen lo le rodo aba aba lo ni ti wa sadu afun won bi yen ti wa niyan je wa ara le keji le ro ni se ko ro di yen e ko ro bi to wa nle ne bayi mi ro pe bi ta se ku si bayi latodo baba na lo ku si baba Bola Ahmed Tinubu e de ke baba se wole ni wa ye ko si je le ro epo epo yi fi lo ke die die die die die die to bi di pe poma pe kuno wa ka ma. So bi aba aba be se da bayi ni se ko ki o si pa se ko to ye bayi ina ni ke ma te ku ise mi ro ku la todo aba ni e ki o si ma ta be ti o ba ta be ko kan di ti aru jade ile ko ti o ba ti ta ti e be ki o ma gba mu diamond fm ko mo lo
1: a se fun oye ti ni WhatsApp wa Amel lati Pakata won ni lori oro egbesele APC ni ipinle Kwara won ni ah oni ori omo kunle Kwara won ni ori won ni o mu egbe oselu APC ni ipinle Kwara ni woye ti odo ogbeni Ahmed lati Pakata ni eleyi e kojumo
5: e ka oza
1: e kojumo
5: afa ni o nbe lori la Dr. Larry Okiki exponent lati takure ni
1: an gbo yin sir
5: en se ya oro ti awon egbe APC ni ipinle Kwara ti je pe nkan kan ti o le yan ba to right channel ona to e kan gbe gba e je bo se ko lo no selu ko ni si wahala o lati ma fe lo bi ogbalmo nkan royal di ka ma gbe nkan gba right channel ni tan fe onu e bo ta ro won orun to nbo loke o to aso gbe tan ba gbo ra won ye ko si wahala kankan mo ya kan na ni won tori e ko robi ta do ti le de loja agbaye yen pe ji nkan ni ti ma ya to nkan ti dem to ri e ko de ti o wa ni wale ti o ni karalu anjo kan sanu wa de ko bo wale afa doctor lori o kike exponent lati da ko lori
1: e se gan fun ewe tin israel lati tanke iledu won ni o to to fidi to wa fidi mule ni pe egbe oselu APC pupo won se to dibo ko mercy yo won ni bayi to je pe awon G15 bi pe kan afojo binti awon G15 yi e pe kan pera won kan si ri pe won pare oro na ni tumi bi won ni awon se bayi se wa se be won ni SYD pe ko ni bi to nlo yen lati odo ogbeni Israel lati tanke iledu e kojumo eh ati odo yin ni o e ba wa tumu ni odo ti yin eni yi won ki won ni akojumo won loruko awon ni ajike lati igbajo won ni gomina ntiraka lati place smart won ni oni o fa nkan ti o wa nle yi won ni onoje kan sare lo present ara won fun emia latodo ajike lati igbajo e kojumo
2: hello
1: ojo po yi se bakan ni owuro toni oloye ka gbe pe na e kojumo awon engineer kan ba wa wo oju opo yi o tin se bakan ni owuro toni ni WhatsApp wa oloye Fadepe abara lati Yaguba te ka gbe pe bi a ma ri gbe e kojumo
6: hello
1: e kojumo
6: tani mo la lati Isaku di
1: na an gbo yin sir
6: ti egbe APC ni Kwara ni APC ni Kwara eri pe nana toro ni ka na o se alabapade ti ti se laa to se ni wode jade ka na na wa du se ni Kwara eni kan benu won tin je bi Odugbolarin wa won je ko je wa to ti se megu oke so mo ni kankan ni ti le Kwara e wa ri pe ti opa mo ni kan ni na ni ti arugan ma wa ti pe awon ti awe APC ni ti awon reti ni sanan di la to ki eri to tun wa be ni pe nta ta wo video kan fara kan lana ti chairman APC wa ni Eko won bere lowo won to wa seju Kwara si fara yanju e lowo eri pe kini ijora won awon ti adodo baba wa se ni to le dodo baba wa ba lo ni gugu ko ba wa poko wa ni to ba pa an to lo lana na ba ri bi wole ni a lo wole won gbadua a se mi na ba dodo ba ni se obo sada se mi na o pa lo ni gugu wa to se ni to le dodo ba lo gbadua ta lu ku le dodo ba o ko se wa ni pe kwada ko tori to Olorun to ba tun ja si kan ta ti pere pere se mi ama bi se di se bayi ti so mo yi kan kan Kwara ni ebe ti ti wa se ni pere pere ta ma do ni baje
1: e se gan fun oye ti yin WhatsApp wa oloye Fadepe Abraham lati Yaguba won ni nkan ta nla koja yi pe enu ya won le nkan ta won alagbata epo pentiro nse won ni ta ba se na won dari ni ijoba apapo ati awon ijoba ipinle toku bo se nse bayi o na ni o fa won adura won ni pe meka nka yi oleye fade pe lati akubani e kojumo
7: ele ka ro
1: e kojumo
7: o ko se mi na blaze tan fa lati takudi mo
1: da go yin sa
7: seri ite tele on kwara yi le yi egbe se bi governor le ni fero to wo won lo ni ilu for now by you agbaro si lo titi lai lai ku won pe ra won jo ki won yira won awon kan protest ibe tan yen daran le yi o da awon kan dunnu pe ti won fa won da gbugbu ara la ma se tele o ama o ni lo mi fe jo ko tu o diamond ni baje
1: e se gan fun iwoye ti odo ti yin saka oni o mi ta lati a lore won kiwa won ni epo ro bi tin dowo ni agbaye won ni bayi o ye kan ma ta ni kan ma ta ni fun re nira le kan ma ta fun awon mo ile Nigeria ni woye ti a ogbe ni Moitala lati a lore oni ni bayi won ni bo se dinwo bayi ko ye ka se ma ni fun nira palita ni Nigeria e ko jumo boya ki e ba wa tun mu ni awuro toni Sola lati omoda won ni lori oro egbe oselu APC won ni looto ko si eto idibo commerce yo sugbon won ni ki gomina tun le re to nitori o lewu latodo ogbe ni Sola ati omoda e ko jumo
2: etumu
1: ipe
2: I must be number T L A P C. Let me see. 091-365-56952. I be lori WhatsApp L A Fatere saying so what? Sorry, 091-365-56864. Lori WhatsApp L A Fatere saying so what? Number.
1: Echo Jumo. Echo Jumo. Echo Jumo sir.
8: Look man, the last is Alia sir.
1: I'm going.
8: Very abusive pon Nigeria. Abusive na have request be this job. Abusive na simi tuaka. Tani o ma ti sele ameni ko ani kalu ko fe soro eyin na won Nigeria ni si an pa won pe wan jam bi kan lo je ki epo won Nigeria oni ti ani awon yo ti parija e wu tun wa ko ji o na fa e ko se ke ma tan fo de na fun wa e wu ni tan re ko awon la le ko e bo ye fa ala ni e tin fara ni wa bi ki o kan do gba lo Nigeria se emi suru en wa so fun wa pe awon ijoba won so fun awon alagbata won kan ja wa le ijoba ni ja wa le NPC ta lo le NPC gbogbo ni NPC de ti tin te ko e lo we nanta ti la fama tara wa me e ijoba se wa pe na ba lo se e me te re ka be me te re ta lo agbalu mo
1: abusiu na le yo ma ele ko ma ba lo olohun pelu wale opa le a ma da se ton le kan se pe e ku ikale
9: wake up feel strong feel free with Ferrobean iron for you and me Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC available in pharmacies nationwide Ferrobean the ideal blood builder
10: E tete si ikede pataki yi, e yini lati fito bubu eniyan leti pe, awa koshe moshe tu mwa moju ileja nipa ito itoju oju, la jo Benjamin Franklin Foundation, shetu itoju oju fa mwa eniyan le yi tun lo lowo lowo, nilu iloni ati agbebire. Lati janfani eto yi, e ugwa kadi furuko sile, belu e degbeta naira, 500 naira. Lẹ́yìn náà ni ó ní àǹfààní sí ìtọ́jú àìsàn ojú gbígba oògùn tí mọ́ àwọ̀ ojú tá a mọ̀ sí medicated glasses lówó tí oògùn ní lápá níbi tí ètò yìí ti ń wáyé ní ọlálómi hospital tó wà ní agbègbè stadium road nílùú ìlọrin aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ ni ètò yìí fi ń wáyé o fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé àjọ benjamin franklin eye foundation sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08032622377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni Olukede.
1: To
2: palẹ na ni e ngbo lati kan diamond 8.7 fm ni lo ti lo re abala ta wa abala la me to na ni iroyin meji ototo na la yiriwo o to ni akoko na lo ni se pelu awo tun sele ifafa le bi o se lo apc ni pele yi ti awon kan ti won lo re sagbadura yen lodo emias wa ti lo lorin eleyi ti won je omoye le bi o se lo apc ti won ni awon lo moye fun egbe o se lo on bo se je pe awon kan fa pa janu ta npe ni g15 lasiko yi gbogbo ara lari iwode ton se lati bi ijeta ijerin sasiko yi elekeji tan wo na lo ni se pelu ti oro elepode elejere ti ijoba apapo se pade pelu ile ise epo dangote ebo fopo won atawon lagba ti po mi pe ebo epo ye jo wale se bi o ti wale loja tagbaye awon ta boju wo ninu iroyin lo ro tun ninu e ma gbagbe number hotel ipese 0913655692 tabi lori whatsapp number atiranse yin lori 0913655864
1: akase afome yopa ile ise nnpcl o ti ko lobo isakoso ja apo le yi o ti di pe aladani
2: ko to ri pe won fi cl
1: l limited si ijoba lo ni nigba na elekeji ni pe awon enikan soro lekan ogbeni isakamira mutalata lore won ni fone ni ale ka ma ra epo ni ngira ko tawa oju oja oni o nso bi won se nta epo be mi ro ko won ne re lowo pe be tan ra wole ni yi la di cost tan vi ta ni fun enira tan ara le ka ma si awon ara le ka ma si won ni ona e ko jumo e ko jumo ati odo yin ni o ele pe pada bello lati kulende won ni wo yi awon pe governor ramani ipo isoro ti won se yi pe o lewu pe be kan ti pe awon ara lo fi won sibe won ni a fe dagun la si awon ara lo won ni syd won ni ko ni bi kankan ton lo latodo ogbeni bello lati ikulende e ko jumo
11: ele
1: karo e kojumo oruko yan
11: mo ti ope bit ati taiwo ona ni dalaka yan oruko temi ni afa sendi lati tanki okodo seri mo ki abrahaman abrasak ko olohun ba wa pelu won ya ba so kale bi to gaju bayi olohun si fun won seri mo be won ti won fi laka yan kini yi ke ti ju ti won da kun kan pe awon megbe won ati awon agba agba egbe eni ke nda kan se o pe yan ni je jan ma so se ri en ti won gbe kale yi na awon me gbe won osun si ti won tun gbe lati le so se ri oro nigeria yi de ni kada kada ki ti olo para si ti se gugu nkan ta ba si e ja ti be oro olohun si e ja ti fe si e ja ti ododo nkan ti en ba si ododo bere no ma na ba yo ni dada e da kun to olohun a ma gbe pepe binu eyin wa no city kan o ja be ton ba lawun o fe be e tun joko ke tun yan iye beyen seri ki odine ti wa yi e tu abo e ri pe eto abo ri ko ti do te karo yin tinu wo sun kino de fa awon ajini gbe lotun teje sile e ri pe ilu ton ba ni teje sile orile de nbe yen orile de e ma mehe ni taje sile ti po du
1: lo e se gan fun yin ti e soro eto abo loni ni whatsapp wa ademola lati ga osi bi alagbado won ni lori oro egbe apc won gbe se ti gomina gbe o da won loju wipe o da won loju gbangba wipe won ti se akoba nla fun egbe oselu apc ni ipinle kore yin ademola lati ga osi bi alagbado ni wuye todo ti won e ko jumo
12: hello e karo
1: oruko yin
12: oruko mi ni sa ola lati songo osatek
2: oya a ngbo yin sa
12: deri ta ba nsoro pe e ma binu ta ba so pa ni joba ni Nigeria won ma lo pe akan ma tabuku joba se mo pe lo oro epo ki won ba announce pe nigbati epo to nigbati epo wa ni bi a tun $70 ni won fi n jangba epo e fi lo si bi $170 to fi gbe epo lo si $1,300 nigbati bo se di bo se won ni oja agbaye awon epo won do je ni bodo lori e na ni o ma ja kesoke ki lo ade wa le ti epo titi wa wa wa sile lára wẹ́ àní ìjọba ní nàìjíríà oníkálukú kan sì kọ tẹ́tẹ́ pé òun ni kò sí ìjọba rárá ìgbà pé ń pa ẹ̀ ó dàbò.
1: ní òwòye ti ọ̀dọ̀ tí yín ṣeun láti ìrè ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun awon ni ijoba ipinle osun tawon tin so tawon tin soro yi won ni kankan pa fun awon alagbata ipo pentiro eye tin won ma ta fun awon ara ilu won ni be awon to ba ti pe won se ikolu si awon opa ipo ki ijoba pa npo fi gbe won ipe won ni jo wa kan tan wa lori oro yi lati odo ogbeni seun lati ilu re ni ipinle osun e kojumo e kojumo ro koyin Ah, honorable Ishola lati sapati won ni ipinle Kwara won ti gban bayi pe awon eyan o fe ijoba alada ni kan se mo won ni nkan to se 2019 to fi di o to geni yi won ni iru e na ni gomina se lakoko ta wa ye won ni awon o gba ilana ti gomina nlo yen lati odo honorable Ishola lati sapati e kojumo hello hello
2: e tomo anfani ati tomo
1: ah Sulaiman baba oyo lati apalara won ni won ki wa won ni pile kwa bi sa fe won ni pile kwa ra pon owo gomina lo wa won ni apc yo ba si lule na won ni owo gomina lo wa ni ipinle kwa ra
2: e kojumo
13: e karo
2: oruko yin
13: lo ba gbe o le de le lo so lati airport ilorin eto to wa nle na won g15 ti won gbora won ye oba lo na se ipa won ka ati rogodiyan fa ni daga ka ti dibo kwara gbogbo e lo lojuju e to ba ni adura o se second sara adura lo lowo lori gbogbo agbaye ki se kwara nikan ka lo ti to ka ni fe ki daju ododo de wa eto to won a mo pe baba wa agbo lo selu ni won fo gbon se tori di epo ina lati ti do mo ka di wa jade o re wa epo ni ti won ju now gbogbo owó ta fi ṣòwò láwọn èèyàn ń lọ ibi epo ló ń lọ epo ti wálé lágbàáyé ó ti wálẹ̀ tọ́jà kò tó lọ ọlọ́run ìbẹ̀rù ọlọ́run kó wọ kan gbogbo wa o tó bá wa dínwó epo yìí o ọlọ́ọ̀dẹ fún wa ní sẹ́gbà ẹ̀ṣẹ̀ ti ń gba àwọn èèyàn tó ń fẹsẹ̀ rìn tọ́jà kò tó lọ ọlọ́run ìṣẹ̀ tó wà ta sí ẹsẹ̀ ríro torí wọ́n ń fẹsẹ̀ rìn ọlọ́run bá wa jẹ o
1: dáńdọ́ ọgbẹni ahmed banjo lati airport won lo re gboselu apc nipinle kwara won ni awon otun to si pe ki won pe ipade alaafia lati yanju oro yi
2: e kojumo oruko yin o agbo yin sa
14: eso bolu tradition la paro lo da jeli re da si la bo ni pe to poro won kwara ọlọ́run ba ọ̀nà ọbẹ̀ nítò tí ó máa tó náà nítorí wípé ẹni tó mẹ́fọ́ láti àkọ́kọ́ tó ti rí bẹ́ẹ̀ tó àwọn gómìnà kan sì ń gbé ìsáájú bí ẹ̀sán ń gbé àwọn náà máa dáhùn ṣe lórí ẹ̀ ọ̀sà tó gbogbo tí ó ń dàgbà nàìjíríà ní pé kí í ṣe kọ́ àti gbogbo nàìjíríà àbẹ́ ara wa kankan àbí kọ́ lọ́wọ́ kó bá láì fẹ́ òkàdà ṣé bí a bá tó ẹ̀ ara wa ni àbá ṣé bí kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ nìkan á fi dà tó òṣèlú tó dìbò lágbára láì fẹ́ kó lọ́ fọwọ́ sí àti lọ́mọ ti kọ́ sí pé lábájá ọdún ìdí ọ̀fẹ́ ọkọ̀ ọkọ̀ làwọn àlọ́ ọ̀fẹ́ wọn bọ́ dìbẹ̀ tí kọ́ lọ́ sí kára pé ọ́ dìbẹ̀ náà ni bí àwọn àlọ́ ṣe lágídí bí àdádádádádádá àbíkí ń débẹ̀ àà gọ́ọ̀mà dàrú ni ẹ̀wọ̀n kọ́ làwọn ẹni ṣe wọ́n láti ṣe lẹ́yìn wọ́n wá gbìyànjú náà tí wọ́n kó gbìyànjú àfihàn ìwòsàn ìṣòro ní gbìyànjú
1: ẹ ṣe kan fún òye tí yín sá. Ah Jimo Bamdele wọn ní ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọn ni wọ́n mọ̀ wípé kò sọ́mọ ìfẹ́ kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn sì mọ̀ pé gómìnà ṣe nọ́mà lórí ọ̀rọ̀ yìí wọn ní ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé ìyẹn Jimo Bamdele.
2: Ẹ kò Jimo.
15: Ẹ ṣe ó kọ yín.
16: Ṣàfàdín láti káwọ̀.
2: Àgbọ̀n yìí sáré.
16: Ọlọ́run lọ́ra gómìnà Kwara, ọjọ́ lọ́ra ẹ̀mí gómìnà Fani Kwara. Ìkọ́ tẹ́lẹ̀ kàlérò fún wọn lè fi lè ṣe àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n lè jọ ṣẹgbẹ́ pàtó kí wọ́n jókòó.
17: fun wa dijo soro en tu binu egbe won na yo wodo o se ni cho di se tun wa ti le cho tele ni me kwara ni se yo de ma lo wa ti bo se wa yi ke bi kan te le ri o ni pe ni gbogbo awon te ri fun wa jade yen o ni kaluku na wa ipo kan ni bo se e pori na ni yen so ki se yi pe ni
18: hello
17: Hello,
18: sir. Hello. Hello.
17: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
18: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Iko won ni won ti fi epo wa ya owo ni ile okere won tori na ka yan jawo lati ma soro pe o ye ki e ta nta epo ko wale ni wo ye todo ti won ni opa
2: to
18: le to lo
2: ka ma lo le de o da dupe gbogbo eyin te ba da si loni eyin te fatan so ta le ka mo e ma binu akoko wa na lo ti lo adupe pupo lowo yin a mo lore ti sigba ta mo pade bi la toro de tolo fi pe leyin ta todo gbara todo gbara adese koko agbagbe ona jijiri re ola la kese sona la ko ti ti olohun ola re waju ogun ni opa bi ti lo ko ti mi ateni keji mi
18: o to taiwo adeyemi loruko mi o dabo

0: asepe wuri ni se ile ita nlo lowo yoruba bo ni oro ologbon bakan na lo ma ri emi gba pe awon leader egbe oselu pdp awon agbalagba wa awon leader wa tan ku pelu sarakile ni awon oloyiye ni won e te ba si ri oye ti won lo tan fi n ba wo omo ti won lo leni soro e ri pe owa wa atawon to wa le pc to si loye loni e ri pe oro wa jora won te ba wo won de ten so te ru ko ba wa le ru iwo de tin dun ba wa ni tori iwo de to e mo gbo o si afomo gbogun ta wa tin fi ojojumo aye wa so ni e mo wa gbo my dear brother e mo lo abraham abrasak won se rally ti won sunday won tun se monday awon g15 wa se ti won lana ti e ba lo le se idigbo ko mesi oyo laarin abraham abrasak atawon loye tan je g15 yi lana out of 100% vote Malam Abraman Abrazak ati group re ati speaker won le score 30%
1: ni wo ye ti yin eyin o sinu eyin o sinu apc eyin o sinu apc eyin o le mo
0: party secretariat apc ni won ti se wode ni won na ti se wode then won o si so fun wa pe ko yo gbele kaluku jade won ri won awon yan we si won ibi ti mo wa fe car arrive si lo roro yi a fe won regbo se lu apc ni stage yi e ri pe mo ti wa bi ni last time ti mo be awon eniyan pe e ma fenu abuku kan awon loba loba wa stage yi a fe won Malam Abraham Abrazak a fe won right honorable speaker Danlad as fe won chairman apc ki won ma so ile oba wa oba lorin kan ma so the political battlefield ma e ti ko awon oba wa e lo yeye won labuja e ko won lo by plane e ko won dari by road a fi ile folohun so at awon loba loba yi ati ri 18 ni Kwara South to ti se press release to ti kowe pe omo awon te eyan fa won awon o fe kan soju awon to ba ye pe ni respect fun traditional ruler to ba pe ni respect fun institution yen ni ko ye ki e le ku oba lo Abuja ki e ko won lo by here ka won ba ma de by road ko ye ka won ba ma kowe si ni pe awon te le gbe kale ka won dibo fun kese awon ta won fe ka won ba ni exchange ke ma le change to ba pe ni respect ni eji oba won oba lu lorin ni ju akoko Malam Abraham Abrazak won lo present that lad gege bi eni ta won fe fun oba wa oba sa adura fun igba ti awon na yan ti wa Dina Sulaiman Bola Kalekawu senator Bukansa Aki won lo sodo oba oba sa adura fun o tun wa di pe igba mi se omi o to de laarin e wa lo fi ile oba wa se my dear brother ile oba ti won fe ja gate re lana e ti kin ba soro awon omo ilu ilo se gate ile oba Malam Abraham Abrazak ko ti na owo si ile oba
1: e ne re ilo e ni e re ilowo
0: my dear brother
1: malawa wa lobu e eni o ni gba ilowo eni suru malam suru e ne eyin o si eni suru eyin su malam e gbo temi eyin o si ninu igbimo alase emi ati ilu ilorin eni suru
0: e je soro fun
1: won komla ya je
0: eni kan lo se masalasi ti won lo sibe ise ijoba Bukola Saraki ni then senator Sori Mustafa iye na lo n fe se pavilion sibe yen awon challenge Malam Abraham Abrazak pe awon kan se masalasi eni kan fe se pavilion kilo de ti Malam Abraham Abrazak be ba te tun le oba kun lasan ni great ekun te tun kun e oba melo ni won se dada fun to fi nla lase awon loba loba wa oba won ba lo ni kan ma lo le gbe oro selu sibe
1: eti
0: kan ma so le oba wa ni pa tu fi di ma
1: e ko wa tin lo
0: no e ma bi mi to lohun se yoruba bo won ni ijo to ba n ka ni lara la ma bi kukujo this is a stage a le expect ki mo le bi oba ma jade kan soro awa ni awa le omo oba ni lu yi awa la so fun won pe e mo fi le oba e raso foba e roko foba e tuli oba se e mo so bi oba di le oselu
1: Malam Obalowo e so ran ko mo sa fomo lori e alago ko ni pe gomina ipinle Kwara won ki n se ole eni su eni su ru Malam e soro ti
0: awon
1: ile ise royin ile eni suru
0: diamond ko lo so be
1: eni suru Malam Obalowo eni god Malam Obalowo eni suru eni suru
0: no
1: gomina won se ole en ta pe ohun ni e

0: egbote mi
1: I want confirm pe
0: te ba ni e ri lowo e lo ba jo ESCC oro yi eni suru malam
1: gogo ni
0: mu e ka lo ko ta pa ni ko lowo ja yi
1: ate
0: si waju e je ki soro ti mo so eni suru malam
1: ti e na fe cover ta fi fe gbro gbe speaker wa
0: ni wo ye ti
1: not take it
0: eni suru malam abalowu
1: naam
0: kin sa forma rock ti so kan
1: e se
0: e ba wo pe o ne de pe gomina je ole ko lo sodo ajo FCC
1: eni suru
0: e so pe speaker ati gomina pa meji won jo nawo lu
1: won so to
0: e ba ni ere lowo ni kan diamond fm awo faramoro ro bayi e ba ni ere lowo ko lo ko we sa go EFCC wi pe on ne ri bayi lowo
1: so won tin ko ina aje
0: eni suru elekeji eni suru malam o ba lo eni suru e gbo temi na eni suru
1: o
0: come la je
1: so won tin ko ina
0: eh ise ro ni ase ise ro la se yi eleke te ba ni eri malam o ba lo wu te ba ni eri against
1: si
0: speaker
1: awon me gbo selu APC won don say what day they don say campaign won gbe black card lo bayi won si pariwo pe o le ni malam abraham
0: ba ni eri lowo ogunsi ki se bi ejo
1: abraham abasa
0: lo ko we
1: no malam abraham abasa
0: eleke malam eni suru eto yi mo ye ko ara pa paro agan paro mo ra wa
1: ah pariwo
0: eleke ji e so pe gomina nawo si afin
1: oba
0: ti eje mo peyin o si ninu awon igbimo alase ni afin emia e le mo ye ti gomina nawo si afin emia e won se nawo lafin ni
1: eh
0: e won se nawo lafin
1: ah ni wo nawo gbowo won lafin ani ke gbowo lafin
0: e to mo bi won se nawo lafin
1: e ro ko fa won lo ba ba ni eje ki
0: elekeji ako wa tin lo ni
1: e mo je ka poko lo eri oro te bere
0: elekeji
1: okay
0: awon ton so yi pe awon ko po ten so yi pa awon ton so lana po ro se lu won fi soro eni suma edan bere mi so lana owo se lu won fi soro po yen fi owo se lu soro awon kan ni ijade loni dowe pupo won nkan da so lojo in 3 won so be nigba to je pe gomina fun won lanfani lati je ipo pe oro to wa nle yi won so ran pasejoba oro se lu won so pe nkan ta ri lana ton pare pa labosin gomina o le gomina te so yi bi pe owo osun won bi soro to jo in 3 ti ko se sa koko won le so ki go so yi nba ko ntafani gomina tori pe ilekun ti mo won lekan ma so nkan ti won so yi oro selu ni ki soro se joba
1: my dear brother e lo le bere mini medioka e lo bere pe say before 2023 ko le si rogun jo ti po lodo rahman say before 2023 ko ni bola re wa ti po lodo rahman say before 2023 ko ni side popo lati po lodo rahman won wa so pe omi tutu la won gbe lowo ni kwara tele o tan pe saraki pe abraham
0: abrazak ti mo bi oba lowo
1: e mo gbo ti mo nso fun yin te fi mo pe malam abraham abrazak won fe tan mo ipinle kwara ni asinigba number 3 citizen ni speaker wa ni kwara city my dear brother baruti local government speaker ti wa ni baruti local government won ni 4 district le ti a pe ni okuta yasikira ilesa agbanara ki speaker to de speaker ko to di number 3 citizen district kokan ileoni tractor ti awon past administration ti won wa si district yi pe ibi to tin dako ni ti won si subsidize fun gbogbo awon baruti local government my dear brother ki speaker to de speaker ni baruti local government won ma se joint security committee meeting ni baruti local government
0: malam
1: to comprise e ba nje so
0: malam
1: immigration
0: be ke mu dani leyin simi let me simi ran pe yi a yanjo awon e se gan ale le kan simo kin pe eku ye kale
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe monomi plus
3: monomi plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní monomin plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lẹ́ níbi ká kó oògùn òyìnbó ló ṣe monomin plus
4: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: To e ka pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da se ni kan da mo de 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lo la le jomi loni awon ni malam ola itan oba lowo ton je akowe oreto fun egbe oselu pdp ni ipinle kwara kato le kan kan tawo ona ni jinijini tan ni nbo egbe oselu pdp ipinle kwara pa julo lori agoro awon eyan to je alase bo selu apc to nwode ni ipinle kwara maka to le kan kan akan tenu obodo bai e ma so alufasa si gomina e si ri pe oro yin ke so ni ba mo pelu ofin fun sa efe mo bi mi pe awon to soro loni yi awon begore soli mustafa ya seriki bob olori egbe ati gbo won 23 nkan to so yin won le so awon ka so pe tori elekun mo won lowo pe nkan tan fe je won aye je je kan ma tabu gomina poro tan so oro si ni so ijoba
1: my dear brother seri gbogbo en to ba jo loye laye gbogbo nkan lo lasiko oro lasiko se ngbo asiko to ye kan so ni won so yi because oju ti won na o fo now okay te ba wa tan te kakale yi te ba lo wo pa won ninu ilu te ba wo pa won ni Kwara State e mo pa won ti won ni tan fe overlue ni so awon ara n to se governor lowo ko wa wo eni to ti ni ipa rere laarin won ko hun le fakale o wa wo eni to je pe won so fun yin ni baru ti local government ti speaker ti wa ona to gunju to wa nbe to tan se ni baru ti laye Kwara State akilo se elekeji ona to tun wa nbe to je phase 1 mean to tun wa nbe to je district constituency speaker Abufata Ahmed lo se Abufata Ahmed wa le mona eni phase 1 2 3 Abufata Ahmed phase 1 no se lowo ti ijoba re fi tenu boku ti governor o ba salabosi governor lo campaign ni bi ona ti mo nso yi governor wa miri governor wa sukun pe iya ma nje yin my dear brother billahi lazi la ilahi la huwa governor o si ona yen titi deni e ma gbo eni to wa si number 3 citizen ti o le si ona 20 to 30 kilometer la ni odun mejo to nlo so governor wa ro ni ko wa si governor so ko si bi awon to loye tan ni tan fe overlue yi ko si bi won o se ni soro awon so pe local government ti speaker ti wa asale o ti da asale maisin because of pe security challenge to wa nbe there is no measure ti won fe fi challenge to be face challenge yen e mo gbo ki speaker to the number 3 citizen awon to se governor lowo nso mo barutin o wa ni every month ni won ma se security meeting o comprise immigration awon na wa na wa lubodi o comprise custom awon wa ni body o comprise olopa civil defense atawon local vigilantes to wa nbe won mo wa fun won ni owo every month igba ta nso yi elo lowo to nwole si baru ti local government my dear brother my dear brother let me ti obi ti bi ti owo nwole igba ye wa la wa ni security challenge ni baru ti ka ama
0: malam
1: o wa lowo awon so pe ko te na ni bi to ti wa so eni ye la won so pe ko wa si governor fun wa so eleji ele temi nso fun yin emi mo nso oro pelu eri deje mi so ni ti e ba wo adugbo kan wa ni lorin bi bayi won pe adugbo e ni gaodota my dear brother gaodota yi ibe ni speaker agbedagba my dear brother street ti speaker agbedagba as far back as 2016 ni candidate egbe oselu pdp engineer Sulaiman Bola Kalekawu ni won ti fun won ni transformer 500 kv ni be yen speaker o ti mo pa won di speaker laye speaker wa di speaker ni gaodota ta nso yi ti sister won gbe ta na ni properties nibe speaker wa gbe transformer lo be igba ti speaker o gbe transformer de be awon committee wa so fun speaker pe transformer ti o gbe wa fa lati 2016 ni gbogbo adugbo yin lo iwo na gbe ti ti e lo si isale ko awon le cut ti awon area kan fun o ka awon area kan mo lele speaker insist oro odun to lo ni mo nso yi last year speaker make sure pe o n gbe transformer se gbe transformer to wa tele
0: se nere lo
1: e ma be ti ma ba so iso si
0: ni bodota
1: gaodota to si bi bai na ni gaodota to si bi bai na ni e mo ko ti mo so fun speaker yi make sure pe awon ara adugbo gan o je nfani transformer to gbe lo sibe e mo ko ti mo so fun yin ona to wo street ti speaker agbedagba nibe my dear brother oko wo be se lawon yan park tan gboko wo be so eni ti o ronu ola ti o ronu ana ti o ronu otunla ti governor wa lohun ni ko wa speaker awon tejo se obinu e ran lo wa ti gbo tejo se e lo wa dugbo tan si wa ta ewo ni oni part ninu lu yi ewo ni oni part ni community re so asiko oro to na awon people yen so emi o support won o se mo ti so to re mi o se apc but ti o ba re mi ti o ba re ni se afoman ti yen tin so e mo pe awa tin so nsin lati odun meje seyin ni e to ri wa lomo re ri wa e to ri wa lomo buruku ri wa awa ni awon e ti wa se afoman tan se ali na si dupe lowo won
0: e ka wo bayi
1: baba dada
0: e so ro kan le kan we ka se afoman lori e
1: all right
0: ah nkan ti any speaker o da ona
1: any
0: suru malam igba wo le de ojo ona gonara sile se gbalede be kan
1: egbon ti mo so fun
0: ni malam
1: ile sa gonara
0: igba wo le de be kan gbalede be kan igba wo le de be kan
1: dada ko si gba ta de be
0: igba wo le de be kan
1: e ba yin so ro baba yi mo so fun yin pe ona meji na lo da nbe on to guju mo ni Bukola Saraki lo si Bukola Saraki se ona 1 kilometers mo wa so pe Abfata Ahmed fe se o ona to fe se nbe e ma gbo ni gbanara yen o ne mo na ni phase 1 2 3 Abfata Ahmed phase 1 lo si lowo e ma gbo ti mo so fun my dear brother phase 1 to says about 30 something kilometers if anybody ba ni any evidence lati why by kan wa so ye kilometer ona
0: ibere eh da be ti mo bi malam e ma pe bere mi yi igba le debe ke eda ojo
1: ani o si gba te
0: mo osuwo
1: e ni soft for security reason
0: itori ona ye ganara won tin se lowo bayi
1: ani ebo agbo ti mo nso
0: won ti fe pare e bayi elekeji eyin pdp e ma fi
1: e ma confirm
0: e latako mhm en pdp e ma fe fi oro eto abo soro sejoba pinle Kwara
1: okay
0: papa julo ta se soro pe speaker fe se gomina eni ka lo si barutin ka lo si Kwara north eto abo be ni Nigeria loni awon ep so yi pe oro eto abo yi pe ko si bi to se Nigeria national issue ni
1: my dad
0: fun mi eni suru malam fun daru ko pinle marun fun mi ni kwa ni agbe arewa ni north Nigeria yi to je pe pe yuta gboko sin be
1: ijo o le gbo ni Niger bi bayi to awon
0: Niger
1: e ma gbo na
0: Niger
1: awon lebo state wa e so ye bi ta ti pa eyan 300 laaro mo jumo ni Niger state
0: emi bi yin pe mala o ba lowo e fun mi ni ipinle marun ni north Nigeria
1: akoko ni Niger to sun meme ati yin ni bi bayi
0: ipin gaga o se le ni Niger
1: e so ilu ti won ti pa eyan ogogorun lona meta laaro mo jumo
0: mo bi yin pe e daru po pinle marun fun mi
1: akoko mo so fun yin e tun
0: lo ju mala mo ba lowo bayi
1: Kogi state Lebon state wa ni
0: ko si ko ya babo ni pe je ko ko si ni Kogi state na
1: pa eyan e ma gbo ni ilu kasoso ni 300 eyan
0: iyen ni pe lo ju mala mo bayi ipinle Niger Kogi pe ngita bo won ni
1: nbe si bi ta ti pa ko si ta ti pa
0: se le keta
1: ah okay so pa la Abuja ben
0: e si ti la Abuja
1: okay safety o se nothing
0: malam awon ma le ma so yi pe o dabi pe e fun se le soro
1: e ni ka dun nbe e ma so awon olu ta ti pa yan be na okay a so pe won pa yan ni won ru
0: a so ro ipini je so abu lan so
1: o wa ku eyan to fe to ogun meji ni be
0: malam e da ibere mi
1: e so ilu kan to ti sele ni Nigeria e gbagbe pa yan da ko meji meta emi fun yin ni e so meji pere marun le ni ke mi so ti mo n ka lo te tun da mi pada yi
0: mi da yin pada
1: mo so fun pe
0: to awon te ka e ke tabo wa nbe
1: pa eyan 300 majuma ni ilu kan ni Niger state e so ilu ta ti pa eyan majuma ni ilu kan ni Kogi state e so ilu ta ti pa eyan 300 majuma ni Kaduna state e so ilu ta ti pa eyan majuma ni 300 ni le Kano state federal capital territory wa e so bi ta ti pa eyan 300 majuma
0: e je ka lo si
1: your brother seri eyo le fi eko te na funra wa let's call it spread the spade ite ba le se e le se ni isejoba malam abraman abrazak won fail Kwara lori security won fail Kwara lori accountability te ba wa mo pa won fail ti mo so yi mo ni bauti local government ko si security meeting ma moni ko security meeting ma ibi ti o ba ti security meeting ma e ti faye gba wahala ni so ti o ba wa ni ti mo so
0: ibi te fi be lo e ma lawo
1: e come up wa be
0: awon ko wa tin lo ni ibi te fe ma lo yi awon kan ni ta we se padu eto abo won ni para ilu si pe wa won se bu nkele ni e je ka wo bayi pdp pin le kwara
1: baba e ma se gbogbo le te nso yi
0: won le pe yin
1: pa se padu security outfit lasan threat ni fe to ba fe sabu si to ba fe saburu pe ani bi bayo ni bi o kan ri pe ni ko soja merin sinu diamond eni to wa attack yin threat ni fun so you cannot tell us pe on say security and logbo kete ve that security ti lu si daru adeyemi mr adeyemi iro lo nje pe security meeting iro we se tagbangba iro ni
0: ah mo fe ka mo ya biyin be yi
1: ebere lo mi gi dan lo
0: ka so bo se lu pdp npele kwara ni kwara central ta gangan lo mo yin fun ijoku legbe ma sofin agba itori ah e wa so le to kei eni malam otukoko ni sugbon ngata an ri bayi areke onlo mo se mustafa anu le sile ikolongo won fun ijoke kan na be eyin ni akowe oro to npele kwara fo ke sulu pdp e ke mo kin biyin bayi pdp la ko ta wa yi tano mo yeyin fun joko legun aso fa papo le yi ni kara central
1: seri intel yinro tan to wa nle nro gege bi eni to wa nta en tin so selu na le ro ki le nro pa se o tu koko si ni o contest so elomi na le wa nu egbe ti o pa ti o ba te boya won boyo tu koko ni contest boye mi ni o paraje so boya ru eni to nro be yin se nro na ni honorable masud mustafa but be mi nba yin so pe engineer Olayinka Otupoko ohun lo fi line for mu wa asati gba ten so pe ri gbogbo rumo ten ri yen ine ko da ne whatever ni Otupoko ti pari won ti o pari Otupoko Otupoko is our authentic Kwara Central senatorial candidate so anywhere that ten ri yen se ri ten ro awon lomi na ro so boya ten ro tawon na ngbo le lumi ro gba boya kemi na boya ki so
0: yen ni pe mm tan re ni abi ala lo nla
1: ani te ro la won ro
0: se o tan ra won ni
1: ro nu yen le ni eni ti ro nu tan ra re but in te gbe ba se le mi o so fun yin pe as far as Kwara PDP is concerned
0: kin bi
1: engineer Olayinka Otupoko ohun ni candidate wa as he believe pe as far as Kwara Central is concerned se egbe kankan o ti gbe eni to le defeat Otupoko kale so eru kilo fe ba wa
0: gomina le na otukoko
1: ta ni nje gomina gomina na ko na npe ni tan pe yin e na le na ma pe mo se gomina ya woru oko ta pe gomina so oko ta pe mo se ta no gboru oko jo di gbo furu
0: otukoko ma na gomina le so ba
1: no na fala bala e gbo ko ta pe gomina se e si be ni ogbo la
0: ni
1: be na le gbo
0: emi lo ki yin ko mo gbo ntemi e le pre ni simi o
1: ko
0: mo
1: gbo e se wa gbo editing ni
0: emi o gbo ntemi
1: e na gbo tin so e de tin na
0: ah leyin polo ipolo an pe yi mo e pada sori oro egbe awon G15 o da ye pe PDP fe feran won
1: se eni to ba ti saformant awa ba se lore wa
0: eni suru e a soro do won pe o da ye pe e tin na wo re si won irin kan fi lede be awa tu wo awon ara do exactly pe eko ikale.
2: Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Tabafeli to ba se se kole je ra awon process ti mo salaye ele ohun ni awon ma follow lati fi rin pe awon gba meter ti
1: oda e seun elo o tani tun benbe o e ka ro e je gbo soke dada
2: e ka ro
1: e se o ko yin
2: oro ko mi abi pata e lati polowo
1: an gbo yin
2: e da kun e mo ni po mi
1: ah oju opo bi eduro si on kini ohun opo bi asona apere se le so die hello eh oju opo bi eduro si on ni o be ba lanfani e le pe wa pada kini ohun o jagirigi to lati agbegbe oko olowo inu wo dun be ba le pe wa pada o inu wo dun bi e ba le pe wa pada 0913655952 oni number te lanfani lati pe si hello
2: hello ekaro
1: ero kaaro
2: yes sir alaji alade o ni lati tamadu
1: eso alaji
2: tamadu
1: eso
2: eh eh ekude
1: eso sir
2: mo fe bere kini kan tele lori awon meter laipe yi
1: okay
2: lodo mo fe bere lowo awon iya a ti gba meter yen o ti to bi osu merin bayi ni ni abosu marun
1: okay
2: a ti gba meter yen won tese wa gbe 15000 wa tori meter yen to die bayi so to se laarin yen ko ye wa to won te agbe 15000 wa ni gbese a de gba ke odo won na lati gba mita se o se wa na lati gba se nlo akaza de ri 15000 ni standard fun kasala
0: ejo ke to lo se bill te fi ra te fi se mita yen te fi gba mita ngba yen se ko gbese wa lori etele ni
2: ko ti gbese lori re
0: so but se sure on pe bill yen
2: ile tuntun ni
0: ile tuntun ni okay ko ni bill
2: a de generate won te generate bill fun wa ni
0: it's okay okay eje ke chala
1: eje ko salaye fun yin alaji
0: sherry in some cases o man sele be then nkan to de fa ni pe ngba mi te ba register for meter to je pe e ti won ti generate igba ti a si fin lo account nori ni sin ma pa id ni won ma generate fun yin
1: okay
0: sherry ngba ti a fin lo account yen mo pe ngba yen ni ele isele ni pe ki account ba ti jade ko to di pe ri meter gba o likely ki bill yin jade ko de pa lori e beni o ma sele be then
1: every so
0: pe nkan to fa ni pe se mo pe each month ni bill yin jade
1: beni.
0: So te ba ti register teyin na ti di customer ti bill ti following bill te ba gba meter ko to di pe osu mi de of course bill
1: ti ri di lo
0: of course bill yin ma jade ma ri bill iyen kan niyan ikeji ni pe se e sure on pe eni to ba yin gba meter bi whoever to ba yin process meter yen pe bill to generate fun yin lolo
1: ibeere nla niyan
0: be ni se obsisi se bill yen lolo akoko ati pe se keje pe won generate bill meji fun yin
1: to ko ma no je dual bills
0: be ni ko ma je pe won won ti lo kan eyo kan si wa lise wa re kan to wa nle the danger is o ma ma lo so the only thing entity e lo si mi mo adubo na lawon tin pe kan lo si service center abi business hub wa to ba wa ni egbe won kan lo si customer care kan lo complain so okay. That won le ba won stop bi ni so da kan le mo pe there's a bill that is running ni bi ti account wa o le je error o de le je pe boya for offer be nikan to ba won se bill yen din go through the process proper kini won
1: due process
0: ko to din pe bill yen jade so ba kan meji ni kan lo si office wa ni kan lo si customer care kan lo complain
1: to oro na le ti gbo won o eyi imoran ti o si se yin lanfani ni e lo si eka ile ise IBDC to ba sumo odo yin e lo complain be e je ko won mo ten foju wi na papa julo lori ohun to ni se pelu oro meter leyi ti e nla koja lasiko yi ojo si ti lo e ba nsoro e kade eja mo lo fun taro
0: e se fun gbogbo awon ti won ba fe sanwo na gbogbo awon payment channels wa na lo si wa up IBDC pay now is there and then buy power quick teller Jumia app awon gbogbo awon fintech apps yen na awon pampe ni o pay ni gbogbo won yen e ba le sanwo na yin be e de le wa si office wa na lati sanwo na yin
1: ora e se gan oko pataki lowo oba lawurabi to tun ba wa se eto taro to ni be la ndupe o lowo iyafin falilat adebayo lawa ti won je regional communication officer felice ibedc ekan ti ipinle kora inu wa dun fun awon alaye ti won se fun wa lori eto laaro to ni eri pe gugu apatapata la gbo kini ohun la gbowo asi gbo lagboye ni ilawo ti mo se nu wandede si bi fun nu apo taaro to ni le dan yi bo ba tun di ojo mejo nipa anu olohun a to si a tari ohun ti nbe nu e a to tari e jade lokokan ejeje nko ni se wa awala mo gbe ohun to da se ko wa nipa laanu wa o ati awa ti won yo sha nfa mo bi obe ni besu atelesi abenawo eni ba ni alo kama bo la ni de bangba ti esogun awo ni ku eyin na ni ku ogugu apatapata bayi lajo fi aiku degbera olorin waju yi wole lo ko timi e ma gbe ninu anu olohun o tu dojo mejo
3: ẹyin eyan yi onibara wa njo mo pe sisan owo na to ba lo tabi rira ina sori prepaid meter re o ti di rorun bayi o o le sanwo ori bill re tabi ki o sanwo na lori prepaid meter re bakan na lati pase yikeye abalaye lujara to se gbemile bi irecharge.ng bypower.ng ati quickteller.com tabi ki o kukura na tarata lati pase bank app re boya o ti e ni data lati wole sori ero aye lujara ma fo ya te code yi *6606# ki o si tele lana bo se sanwo ori bill re wole tabi ki o ra na sori meter re loju ese o si le sanwo sodo soju wa to ba wa ni tosi re tabi ni eyikeyi ibudo ile ise IBEDC ma gbagbe o osise IBEDC ki gba wo lowo enikeni o nitori na tele ilana ba se nsanwo te ti mo tele tele IBEDC distributing power changing lives
4: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo

0: nsọmọ bẹnu ni a ti n pọ ni n ọmọ bidi ni ti jade ni n ọmọ mo si ti gba kadara ni mo ti kọnu o ẹyin naa lẹda ye pẹbu mi njọba ko laye o bọ bá wọ ọkọ jẹun
1: bọ bá wọ ọkọ
0: ma jẹun ṣe bi wọ lọ làwọn mẹta tó kù yìí ọlọrun ọ jẹ kí wọn mọ lọ ọwọ àtòrí ẹyọkan ọ jẹun. Hey, lalo mi
1: amale
0: ase ti wahala ba de be da wahala to ju wahala lo o awon ti wahala ti won to bi ju wahala to de bo ni wahala ni won ma ju e wahala fe ni ti se wahala lowo won wa ma bi wahala ju e fe ni to ni wahala olohun dakun
1: ma fi wahala ju e
0: wahala fun ala

0: kokoko la rautali beranle ko dide karau le pemba atura wo atura pese atura dada ke gunto ke gunna karau yagaga aranro ni tele ko ni ma te ba ti fi karau le pemba mra le se kese lo nsise wonu egun to si nsia toto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi karau le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara re ro tabi eyan dedun karau le pemba loko gbogbo won agbara po karau le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se karau le pemba ero sese pi ire patu opin ta pata pon pon karau le pemba o kisibe
1: karau le pemba more atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si remi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil le peja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso la fi pe ni Monomin Plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus

0: adupe lowo olorun oba mi edumare ani ani osi o oloya ki ade ade adejuma adupe lowo yin o tori pe ka dupe lowo eyin to je guguru abokan to ba ri yarin tipa kan yo bade daji e wo pa ta ti jo lepo ta ti ganpo an soro le se fortunate butter bread olorun oba mi edumare ko je ke doju ti wa wa no doju ti an royin yin awon eyan nba be tori pe iyi ni o keyin royin eyan keyin si ba be an so pe jumbo bread be ba je wo de be de be ni an soro 50-50 an soro kan ti an pe ni foot bread ikan sanding bread melo la fe ka
1: melo la ti e ka
0: ninu awon product to nti le ise yin jade e se o
1: so ri pe mo maran kan wa njo ni o ye ka da ojo kan ka ma ma fun ile ise bready ten gboru lo ko re lati odun instead di kile ise yi ko ma fawo bi nkan se won gboro nisin ko ma fawo re seyin o tun le si ni
0: oloye ki ade
1: ade ade jumo
0: e se o
1: adupe lowo yi o e se
0: lare waju ipolowo won da
2: kiri o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi bolu yo to je ti fortunate Olorin lowo o le lenu pelu opolopo adun milk eyin ati butter to kidamu damu sibe sanmo ni gbo ni e ma je buredi to da idini ti le se fortunate bread fi sagbejade buredi soludero ta pin ni 50-50 gbogbo budo ta ja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun mo si gbagbe pa won eya buredi fortunate te tin je gbadun re tele si wa ni digbi bi fortunate bus sanding bread to be jade fortunate special bread fortunate cluster to fi mo buredi eleso to je ti fortunate ati bebe lo olu le se fortunate bread 9 otopona ti jani adejuma legbe naija river basin road ilorin nipinle kwara ati leyin arch camp olodo ni lu ibadan won tun wa londo road akure ati ni dagbolu ikirun road nilu osogbo 080-3378-1226 je gbadun buredi fortunate 50-50 pelu owo perete

0: kokoko lara ota le iran le ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu igun to si nsa soto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action bo je awoka aromo legun la ku igbe ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pin ire patu opere tapata ponpon kara o le pemba o kisibe
1: kara o le pemba more atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si remi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.

0: dada.
1: Kukuku la rao tali. Miranle kodi de. Karao le pemba. Atura wo. Atura kpese. Atura dada. Kegunto kegunna. Karao yagaga. Aranro ni tele kuru ni man. Teba te fi karao le pemba mra. Lese kese lo inshise wano egun. Tusi inshia soto re. Oshubu yeke fa paro tabi fie se da. Fi karao le pemba mwo. Kai. Arari o le pada yakin lala. Action. Action. Oje a waka aroma legun. La kwebe arari ro. Tabi a nye dedun. Karao le pemba mloko bobo wan. Agbara kwa. Karao le pemba. To ye pharmaceutical industries limited. A mwantu luru koto she. Beke li nebe ka kogun yibolo she. Karao le pemba. Ero se she. Pire patu okwere tak patak pang pang. Karao le pemba. Okisibe.
2: Karao le pemba mwore atura dada.
3: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi oseri ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Ero ja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
4: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.
5: Monomin Plus
6: to Eta gba loni koni jagbo mo fun yin.
7: Ami eledumo.
6: Awa ta wi na koni jawi mo wa
7: o. Ami o.
6: E dimu eta ba ri gba mo ninu eto yi loni. Ke fi se odi won ara yin. Oko alalupa ti o lu yawo pa. Ti rora re wo ko to ba jogbon ti mo bi nko tababuro mi.
7: Bo si je pe yawo
6: yin. Bo yawo na ni.
7: Yawo se ma lu oko. Ah, ma gba la lo mi. Olorun ojo bo sowo won. Awon obirin ti a ma lu okunrin to ba je yawo e na ni lu ope wa. Soro re pe obirin yo pa mi pariwo sita bibe ba ko
6: eh
7: o ka gbe
6: inali lahi
7: wai do juna odo olorun lo ti wa wa pada abe nu
6: be ba ni nti ndo yin teyin na fe ka ba yin gbe sategun se ri pa da ko awon to soro awon ti ti won fi riri aye won ha wa
7: e pe no ba la lo mi sori 080 3 3 5 4 4 7 0 4 0 0 33 5 4 4 7 0 4 o na ni WhatsApp number wa
6: se ba
7: de fe gba awon tisele isele ni maran nte e ka send the voice note ni tori pe odidi bi waga ni meta ta ba ti pari eto lisi
6: oju ona
7: badan lawa
6: an lo badan
7: e send the voice note si wa
6: baba je ti ko mo love online ya o nti e tun wa dun mo po e ba ti te 080 e ga mere si ni 7 ni e wa 7 yen le marun 821 le pari e e je npe fun yin 00 7777 7 8 2 1 nani WhatsApp number kujuba na
7: hello loni agbada njo mejo titi dojo mejo ipade wa
6: o di wo bi ojoro awa o sadi anybody
7: sadi anybody
6: olorun oba
7: la sadi e jade lo nu aye
6: e bere si ni serere.

Ti moto kawai. Oh, ife mo lati ororo yin bi mi ninu de ndumi. Oro yin ndumi de bi mi ninu. Se ni kame ara kame buruku kuru ga loro yin. Ah, no. Ko si problem. Mo mo ti ma se. Ah, mo mo ti ma se. Hey. Ah. Oda. Ko si problem. Ah, ko si wala mo mo ti ma se. Ko le gbe mi lorun mi. Ko le pa mi ko le gbe mi lorun mi. Mo mo ti mo ma se o. Ah, gebi okore. Mo lu e ba mo se mi nsin bayi mo sa mi. O mi ton jade la mi si mo mi kale. Mo mi le ra lera mi rorunsun. Lati jeta nsin mi rorunsun. Mi rorunsun le lati jeta. Mi rorunsun mo sa mi kile o fi mo se ni mo mi kale. Eh, ko to gbe mi mi. Awon mo tin se lori oro aye re. Eh, mo tin se lori aye. Ko to di pe yo gbe mi mi. Ko si wahala. Ko si problem.

0: Emi lo nde njagbe moye o njagbe mo me niyan o abi
1: e ngba ti mo njagbe mo enko
0: o njagbe mo me niyan
1: aye se re na kilo de
0: ah aye se re lo wa
1: mo de wa be ajo
0: e ba aye se re lo wa e ma ko won ti da aye se re na o
1: ah
0: sorry eh wa lo bere mi dada boya mi so story aye mi fu e mi so ta mi fu e lo bere mi le ko
1: lo nba mi so mo de tin be last joy o de go
0: eh
1: mo so mo se re na se mi ko se ti ma oko se ni
0: je so ka fu e mi so pe won ni first one won o de ko ni o ma je last one o be won o ma je last one lodo temi
1: o de won du mo yi kokoko be won pa e o last
0: ah mo ka lu mi kokoko mo sori bi kokoko
1: o ga ko won
0: lo mo mi so ke bi se mo se bi kokoko ni e
1: to ba jokun meji meta nko
0: ah o ti pass ni e o ti mo se ni e o ti good ni e o ti good ba je ba je ni e o n be mi mo eh mo njabula ni e mo njabula won o wa lo bere mi leku bere mi o ni agege bere mi lo sodi o bere mi ni like o mo se talk na fi le mi ko leku lo re bere mi resiko o
1: gbo yen okan mi
0: o ke mo mo eh mi na mo jo pade mo mo pe talk le ni mo pade yi lo be mi Mexico lo be mi Canada lo be mi New York City mo se why mo se talk won fi le mi mod ah won da gba wa le ni mi na ise ran o mi gbagbo mo se why o ki lo sun ah ki lo gbori re ki lo sun danu
1: o de wan be o de
0: wan ah ki lo sun ko se problem gbogbo to wo ko mo lo fun mi
1: e mo ko se re ni
0: ah iwo ko lo ko se re o
1: ni die na ko ni
0: eh o kan lo gbadun a e die okay na e na da
1: igbadun kekere
0: mo de wa fe ju mo wa ranju bi na sango abi mo ranju kaka bi na sango
1: mo de ti mo be ti mo da lo fe to je
0: ah yere nice se yere nice mo wa se jaku mo se rede bi omo ta follow why to lo re fi gbabo mo ja so kan fu e so mo se why ma ju e loju ah
1: emi lo fe jo loju
0: ma ju e loju
1: emi
0: oh o wa pe mo tin tu bot e wa
1: o ni dore wo
0: e ni dore wo ma ah eh yo sale baba mi da wo ma ju e loju so mo se why
1: be se ko se nisin
0: ki se ti mo wa se
1: be se ko se nisin
0: ma ju e year 17 ninu 32 to ba ni 32 do minus 17
1: minus alo to be se mo so be o to be
0: awon lopa wa ma research say olopa ma research say mi wa wo je kin mi ten ni time mi ten pelu to se tori mo ran ti brother to wa pe eni to wa sele pe mi o
1: emi
0: o ma pe 0913656952 0913656952 ma pe to yo so pe eni to wa sele e pe mi o je ki ma o to ba
1: olowa ti fe se ni ko se
0: nti mo wa se ki se fun e ma o wa ri film
1: loyin gbadun keke
0: wa ri film wo wa ri na wo mo fe ya o ya film ni wa ri film wo ma hello
2: e ka se ku to
0: o e se
2: nko mi la blaji ta ko lati ta ku di ma
0: ah e wo mo fe ya film e ri na wo
2: e ri baba yi
0: eh
2: e se suru asiri la se ri olohun
0: eh
2: bi ru e ba ri be
0: ah
2: ke fe ti e ba bu lati olohun ugo e na lati
0: bo ta lati ri
2: tori tin wa ko o tori awon omo to bi te ba silent te so kankan e ri okun si ma je ko ni mo wa te fe ti hun da
0: in silent
2: ke ma o
0: ke ba wo ran
2: awon obirin te n wo un baba yi
0: eh
2: won ju wa lo
0: ele wa lu mi ele ju mi lo ele ju mi lo ele ju mi lo se eyin le gba lo e ẹni lè gba rẹ wọn jù wá lọ àwọn obìnrin tẹ ní ẹ o wọn jù wá lọ o kí n fara bá sí ni o kí n bọ láti rí o kí n bọ láti rí o tá ló bọ láti rí ah ẹwọ wọn tí wọn ṣe yẹ.
3: mo ń tọ́ ẹ̀ láti máa kọ̀ tó ara mi as consultant of nigeria ni o ẹ̀lú ẹ ṣeun.
2: orúkọ mi ni ọlọ́run ló jẹ̀bi ọlọ́run ni.
3: ọlọ́run ni kí ni. Olorun ni ah ewo eh owo te mi emi mo mo mo eh
2: ewo eh
3: eh
2: ko wetu na mo ko kile ta ke gugu fe te se yi la da le ngba ba
3: ah eh eh
2: ke ne le ki ti ama mo ro obe di ba ti se ru re
3: eh
2: ko stop we ko be ro olorun
3: eh eh
2: o ko ba lu lo mo bi ke ni
3: eh
2: o lo se be ka to
3: ah
2: o na si ke
3: Baba
2: nisi rai ale to yan nisi o le to lodo olohun pe wo la pe ko se ni kankan to ri oho re
3: eh baba baba ah
0: orube ti sa lo e wo awa ebe o fe mo mi binu o fe mo mi se o fe mo mi se o fe mo mi binu yo da mi wa ro pona ma ti bere ti ba gba pona waju le wa ti ba gba ni ese ti mo gba lese to pona da wo yo mo pe mi ise re ro pe mo ma buru gan mo buru gan o ma de ese wo pona to ba ti da wo yo mo pe mi ise hello
2: oriko mi le kan ile takure
0: ah eh
2: lati de mi di re kwagusa
0: ah wo e fe ri ja mi o fe ri binu mi
2: eh ama ti binu se ri iyawo egba to koko bere akola bo bebe ni ah ba pe se egun ni gire cheche wo cheche awo gbe kiri
0: ah
2: ba ku mere ko le ku be
0: ah
2: eh ah iwa se yan da da bi do wa pala wa pa jasi yi
0: eh
2: o se ti pa nya le do ba pa re yu popo ni
0: ah ah
2: e ko ye ke ba se gbe do lo
0: ah ah
2: e ku ti ya ta ye ni ja
0: You know them be me. No problem. Timo Bani. What? Jack is talking of way. Mofwe diagum. Agumelo no. Mofwe 24 hours. What's it for you?
3: Over 12 hours. But that's imagine. 12 hours. Mofwe go to carry a call lay. Me fair no lay, ma. 12 hours. 12 hours, mon frère. Oye. Hello, mon frère, 12 hours, you know. Kofi konole.
0: Baba, hello, konole. In the next 12 hours, toba konole. Hey, arare o jack bao. E kama agwe kano, toba konole. In the next 12 hours. 12 hours, mon frère, obo se waye.
3: Toba, go pe, over time, ele, try me o. Oye, try me o. Kosa la vya kakano le tiwa o. Hello. Goza la fia wa wa everything da ru ah
2: gozi la la journey
0: ah
2: o tu ni malu nro
0: ah
2: o be o da lorun
0: ah
2: a mo fo nkan to se o da take me now mi se le to a je ni ko tu gbe aloju gbe wa ti le ibi ti oko ati yawo ngbe
0: ah
2: e ma do be wo mo a se e be to ti be yen gbe ko ti ma be ke fo du ta se yi
0: Je suis un peu plus de temps. Bi malu tan to be be lorun e wa ni ki je suru o ki ma wo niran eh ki ma wo niran e bi ma wo le niran ah e wo eh eleyi ki ma so rere ah e bi o ma se film o in se film o
3: in hello
4: hello hello
3: e ka san eh e seun
4: e peto
3: o
4: to a ki oko yawo a si ki ore oko yawo na ani ke mo gba ba won ba le gbaru e se te ba ti keru e jaje e kan ra ba ko lo le ore yin yen o fi se yawo elekeji lori bo le se nje ejo lodo boda to de na niyan
3: ah ah gogo ngbe so wa ko de
4: eh to kan won le lati bi odun meta
3: ah
4: ba se senu e ko eru e lo se wa ri ke to ko eru e lo e se jumbo te so un e ba nfun
3: wa o ba gbe ma fun le e se jumbo
4: Eh, atese
3: party, te
4: bobo
3: e
4: mo
3: pa ba je
4: party
3: ah.
4: One blow seven die
3: ni. Ah, go. Kodami money. Nigba to wa la bro, won le mi ko ni, won le mi ko le ko ni. Mo ya talk na fi le mi ko le ko. Mo wa la gege won le mi won wa lo so di won le wa like mo. Mo le mi ni, mo tun wa ni kada wa Mexico, won le mi ni. Mo wa la je ti na won. Won le mi won so pe mo talk mi ti le ju, mo ti ya talk ju, won le mi pa wa Nigeria. Mo ma
2: Ah, mama,
3: Baba, emi oni gba, eyin oni ba je baba. Ah, twa le fun yin.
0: twale fun yin o baba twale fun yin ah pure water meji fe ni kan lo royin be se wa ye wo ah emi ere ba o ba ri mi finger yawo ri mi finger emi laye mi emi laye mi emi akanegu emi laye mi
5: hello
0: eh
5: o fe sa lo ba lo no soro
0: ah baba e je wo ni ni mo fi gba igba yin o
5: Baba,
0: e ma ja do lo la mu lero ro e ja yen ju e la ara wa e ma ja do lo la mu e ja fe ma ni e yo ka do lo la mu lero ro to wa le mo fe ka yen ju e la ara wa ni
5: e ja fe ti yo olohun
0: ti yo la ni e ja fe baba wo le e re le be mi ti o e le be mi ti o baba e le be mi ti o bi ba se pe ti yin emi o mo fe mi fe ka do lo la mu lero ro mo fe ka yen ju ore la ara wa ni ka fowo ka fowo house ka fi yen ju ore ni
5: baba
0: ko ju baba ko ti de yin e da fi yo lo e da o ibi ze wa gbe mi gba yi baba baba to ya tu ya tu gbe mi gba o wait mi to le ko si lenu o
5: e da ko mo ni se ba le da tu ya yo da e da ko ja yo da
0: e ko ni da ku da
5: o re wa ko na se be yi yo di da ti ya ni e da ko
0: ti yo ma se baba baba omo yi ori mi fi gan ori mi fi
5: o fi je ti ti de o fi je e ma re ti gbe igba ti jo se ti e da ko ma re ti e da ko
0: o da baba ma lo e ma ti wa su se mi o e sa ma lo e fi mi le bayi o e fi mi le pelu ologun ti da mi o e ba ti wa su fe mi o e ba ti wa su fe mi o e fi mi le o e ti wa su se mi niyan o e ti wa su niyan o e ba wa su se mi o mo fa se da jo wo fun tele ni emi fa se da jo wo fun ni e ba ti wa wo ojo lawo to bebe ni o eyi te ngwa lori eto ta pe ni nidi wa fun ti osan to ni leleyi Hey, how to was say you say? Along wo sa no wa into sele lowo ninu dile kan o na lele yi oko kayawo re sugbon iyawo ngbo de pe ebe po oko gbebe iyawo na ba ku ya togi mo ko lowo abeji jo yo npo ninu le pe ile ojo daru na ni oko togi iyawo na o na ti yaya kuya ko bi te tun mo ya le na ko ti yaya kuya gbogbo e na wa dojuru ninu ile kolohun wo sa nu wa into sele ni o ati wa yanju eleyi si eyin te pe adupe wo eyin te fi atenese so gbe na la dupe fun idile wa oni daru logo tolohun adupe pupo lo gbogbo yin loko gbogbo awon tajo mute ni wa boro ba ri bayi na adupe o ama ka bere latori aha iya wa e ba da ko yin fawon eyan wa
6: oruko mi ni Oyindamola Adewumi
0: to aha iya wo tin ya le tori popo lo lo
6: oruko temi ni Yusuf Adizat
0: to adupe ore oko
7: ati be o de se gbebe adupe fọlọhun
0: iwo ko lo be mi wo le lo be mi o
7: ati wo ya de na we try now
0: eh gbebe ti e o
7: do balẹ si mo do balẹ lo camera
0: so o to mi do
7: oruko temi ni Ayomide Daniel
0: to adupe gbogbo eyin te ba da se photo ni boro ba ri bayi ko rorun lo to lati gbaru yawo be pada sugbon to bi olohun ba ni kale moju ko nbe lo to imi kinkin loju awegre oju ba ko ko ni ko a wa le re igba pada lo to to iba da sugbon to wa pe to awa wo pe ta ba gba na lasigbo ni tanun le o ye ka tun ironu wa pa o le meji bawon mi si so o de gba kan lori eto ta pe ni need ile wa ne kan ni diamond 8.7 fm ni lo ti lorin o be da laye ka ajani ajibade ajo wa na ni iyan wa na ni o na wa pelu wa ni yara gbara ni ya wa ni photo parapara lataro te ba ngbo tin kini on sana pri pri pri o de gba kan o bye for now olare wa jogun ni yo pipe ti lo ko temi o

ekorole akiwa pe akusho ninu sokire lati kainda amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara. Ile se ijoba ile America ni ilu Eko ati ajo ijoba ile America ton se itopinpin FBI ti pe won ko soja pelu ajo ijoba ile yi ton dekun jiji owo ilu EFCC kon se papo lati dekun awon iwa lowogba lori owo nabi onlede nigba ati igba keji adari ni eka orofin ile se ijoba ile America nile yi SSA James Smith ati SSA Thomas Pepper se abewo se adari adele adari eka ajo EFCC ti ilu Eko ba wa Katungu. Ajo ijoba eleye to nse akosile oruko NIMSE ti se iforukosile fun awon omo eleye ati awon are to ngbe leyi ni ilanu ofin ti won to milionu lona meni dini ogoje la wala pole yi la se ifilele tutun lori ilana ntele lori idanima lori lede yi atijade kan to lede latowo adari oro royin fun ajo NIMSE Kayode Adegoke salaye pe ajo ohun lo fun lede nigba to se papo pelu awon toro kan papa julo lori ilana to fe lori ofun tutun ohun. Ajo ton risi eto eko ofin le ti jawa ki wowo fun awon akeko ti won fe pe si eka ofin bi kan jawo lati ri pe won wo aso awon agbejoro lati pe ra won gege bi akosemose agbejoro ko di pe won fun telu won gege bi amofin logilede yi ninu ikede kan to lede ajo fide mule pe ogoro awon akeko oni won wo aso awon agbejoro ton sin pe ra won ni agbejoro logilede yi opolopo won won tun le apele esquire si waju oroko won ko to di pe won fun telu won gege bi amofin logilede yi ni ipinle osun ile ise olopa le ti fide e mule wi pe la si gbo oro oselu to to ogbon oni o ti waye ton si ja okan mi awon eyan saju eto idibo gomina ojo kedogun osu kejo to waye ni ipinle osun nigba to fun lede alukoro fun le ise olopa ile yi si SP Anete Iniedo nigba to soro ni oni pe pa mofin won de gbe awon yan kan si fojo won ba ile ejo ini edu salaye o fi die mole pe won ti bere wadi lori awon isele ohun to eyi lo pin royin ohun e pade wa to ba di agomara bor loni fun rin agbaye wa ni kan da amode ti 8.7 to wa ni ilorin ni ipinle Kwara lekan si akiwa pe aku ise oni.

celebrating gossip. Baba ma e wa nki mama ma ko ni baje la se ledua e je ma te wojo se ri baba je sha gbogbo yin le mo gbogbo supply na please pe baba challenge meta yi e ma je go back mo se wa ri e ba ranti pe lori social media lai pe yi awon gbogbo kan tun sele pelu oni le fe allegedly e gba lawo si allegedly you loved me lo ko ejo oni baba jesha lo awon ati yawo e sen pose bi mo ni on lo ki oni le fe won ni oni fun won loko fun won lowo oni oni wa fun ni oye se wo ri oko to wo yen ohun ko la mo ni Nigeria han yin na ran yin mo oye yen won pa how would you give so baba jesha o se aye yin ko sa ye ma fi gbogbo enu soro abi ni te ma ko bale nwa oye baba jesha bawo le se ma fun baba jesha ni oye kini yen bere si ni trend olukuluku nbu eni ti o ma pa ma pa eni ti o mese mese eni ti o ma mu sokoto won sa nfa babo nbaba oni le fe nsokoto oni wa jade ta pe oro ti o nlo ki lori pa won fun baba ajesha ni shift fancy title eyin oye won ni awada ni be ba wo video nbi keyan wo mi dola yin ka susun ko ni ah iya lo de o si fit re o ko ma wa gbe ki pe eyin won ti fomi donje pe ba fimi je ma gba o ah won ti fomi donje iya lo de oni bo ehun ta won so awada ni ke si se pe looto la won fi baba ajesha joye amo won o deny oko ati ti owo na o ti ye yin ah emi wa wo pe ah oye oko atowo ah bo ba je ba ni omi don mu kan ninu oye ati oko atowo iwo be ba je bi n ba jo mo yin ti mo je gbon yin ababuru yin abi yawo yin abi family member yin iwo le ma ni mu egbe alabosi oye re okore atowo re iwo le ma pe mu ko ma ro ki lokan yin e je

0: 7 FM in Lorium Midola Yinka Aja ni oji badi lori kote mi 0913655952 ni oji okpo te fi le po wale egbe alabo si ki lo sopi ki lo happening lodo oti yin lakpa benye hello talo wambe o
1: hello alafia fun you
0: mbe. Ah alafia ni mi egbe alabo si yo de alafia fun niti wale bo
1: eh ite so le mi fe so ron pe
0: o oya ki wembe
1: ni pati baba jesa e ma
0: okay
1: teri baba jesa is a woman being
0: yeah
1: to eyan alawo pin ni awon eyan ni
0: so
1: towo ni o ati moto ni atoye ni o bara mu en tan ma fi joye lati gun moto o de lati lowo
0: okay
1: to tan ma fun ni meteta yen ko ba
0: oya
1: si kan te yan le ko nibe
0: Yeah. I'm a previous story baba jesha
1: no let me mo go be di oro te so pa en le mi ko
0: mi mo kan dire ni mo nbere background check le mi na se mo se background check se mo story
1: mo mi o boya te ba
0: okay let ye mi
1: okay
0: ah eh ti best party ni e se join egbe yi ni
1: e mo e se join
0: ni member ni new member ni o ti ye mi yo ko ni baje new member ni won eyan mo egbe ma binu akowe egbe e ma binu sian secretary e ma binu sian emi ti mo from the way mo ti mo pe new member ni onu egbe won iti e se won iti mule hello eni ma ti oni wo
2: mr bello
0: baba egbe
2: awa ni ye o
0: o le to je beta oya e je mi to
2: bo pu gbala wa bi class
0: baba
2: wa na wo to pe awon to joko wa ju je kero
0: ah o ma nbe yin o ma npe de pade ni yen e ma npe
2: ara o mi npe o eyin lolo ni kan ibi ta joko si
0: ah aga awon lolo aga awon loye loye lo wa la pa be yen
2: yin baba je sa ton fon si kaka to buru nbe awa mo background
0: every eyin mo gbogbo e ah e ma mo
2: baba wo ba so jo na won lo ru re won na de won the president
0: say
2: yen awon ton ta si baba ori ade won mo to kan
0: won mo ton wi
2: ye gbe je ti won so kankan
0: okay
2: ya e ma ni tan pe role di
0: gomez di
2: total
0: tai currency mo mo
2: to mo ro pe iya re jade lo se to koja e mo ri video yen mo de janu fi be gugu aye kan ba nbe taye pe o ti momo to mi mo boye ri
0: mi ri
2: ah
0: e wa ganu si e wa dani kan ganu si kini te ma nse bayi baba egbe yi
2: allegedly gege bi muto wa
0: eh
2: boya ori be boya ko ori be awo mo o
0: eh eh allegedly e ti ko onu court case eh lejo no case okay eh like no case allegedly no case awon mo egbe agbodo sharp o allegedly ni muto wa o lapun tori olorun mo se wa yin mo yan yin lese o baba mu omo egbe kan a fo la baba gbadura nko ro yara ni o de police station ko lo ton fi kun police station iye egbe yin o mo allegedly kin ko lenu temi o ehe ke tete sharp o ti ye yin sharp o ti hello
1: ẹni
0: ma tu oni wo
1: nipa ki ero baba jesa
0: so
1: le lori
0: okay
1: yan kola wole president ti awon south africa se nigba kan mandela gan won na te won de won de pada ni president
0: sharp
1: oni ni nigeria yi
0: beni
1: sere mi dola yin ka won ti won fun baba jesa yen pe ko mo fi ronu ni
0: sharp
1: o fi ni gboro
0: ojo
1: to post yawo e ta yen to so pe bo lo yin se de mo ni ko le ye yin ni gboro lorin gan ara won to wa le won ti yawo won lo yin to fi lo won de yawo won bi aba won po mo
0: ah Welcome, Azao. Azao. Okay, what is it? Sharp.
3: So, Bob, he do not look at the bag, yes, sir. She put that one, they come on, stop when they come on, money.
0: Baba no go die unless to ba de arugo baba.
3: Okay, oye mi.
0: Ah, awon egbe yi. Ah, kilo de egba di green abosi yo. Ti lo sele, ase labosi lowo en to ma gba front le nwa. Eyin go leke lowo, en to ma siwaju te ma tele le nwa. E ma worry, sharp. E good. Oh, 9136655952. Hello.
4: Hello, grandma.
0: Oh yeah. Peacemaker.
4: Me. Yao. Quay hear me.
0: Koni baje.
4: Oma.
0: Babo si wali. Dakun.
4: Ayajibade for la.
0: E ma babo si jemiya. Oh yeah.
4: Mr. Peacemaker Nani.
0: Okay.
4: Minister Information. Seri, on kase mo ka fe ka da sinu ba je ni pe ojo ti la kuku ko sa kuku mo.
0: Be ni.
4: Ti ti last ni pe ke yo lo, bi ti won lo yen a tun le pe lewon gan. So, bi ti ma tun tun
0: awon. O gba ise tun se ni, o lo satunse. Sharp.
4: Ten ba wa de iyen gbodo tun se kini, eyan gbadura ki yo lo suru be yen.
0: Be ni.
4: Awon ti won ti fi we.
0: Allegedly, mi ro ko mi owo. Yegbe, allegedly won lo ko wole owo wole. O ma di pe so far lati han. E je awon eyan kan si 9136556952. Hello.
5: Hello, yawa.
0: Ko ni baje omo egbe.
5: Ami o aremo lo nsoro lati ofaga.
0: Aremo to nseke, o ye te waju.
5: Okay, so. Ara awon loye kan ni mi lara. Àwọn
0: ẹgbẹ́ alábòsí ẹ má fọ adára mọ̀ ya Ọlọ́run ọba o a máa rẹ ní ìlóye o tá fi yín joyè ẹdé pàdé ẹ̀dájọ́ àbòsí ẹ wá lọ́n fi yín joyè àwọn òun fi yàn joyè báwọn nínú ẹgbẹ́ yìí nígbà tí olóyè bàbá ẹgbẹ́ dé Mr. Bello ẹ rí pé wọ́n dájọ́ àbòsí nà. Ajẹ mo no no get to deliver a celebrity gossip with Obidola Layeka. O ti di ni ojo mejo lori akan ti eto yi BJ, God bless you. Gbeyin omo egbe patapata ko ni baje ko ni tuka. E ma gbagbe oko o. Aba ti n sabosi. Lori afefe abi leyin afefe allegedly moto wa o. Allegedly o. Oni un ton fe yin bo un se o mo gbo pe won so pe oni un ton ma fi se o kokọ wa lasan. Lẹ́yìn kí n fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ ìlẹ́kọ̀ọ́ tí mo fẹ́ gbé wá fún yàn kan ní ọgbà ìṣàtúnṣe o ẹjọ́ ṣàtúnṣe yín tán bá ti bòdì a máa kọ́ntínú omi dọ́lá yín kájà lórúkọ tèmi bye for now.
6: Gbogbo wa ní gbòòrò tí mọ kí ló ń ààbùn.
7: Àpọ̀pọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì ìgbà tí gbangba tó wà dẹ́gùn gedere.
8: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
9: We are the people, we make you happy. We are SAPPY.
8: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
10: After working kílókù, ìgbádùn lókù tá wá jẹ. After working.
8: Àní nínú ohun gbogbo, ayé ọpẹ́ tún yọ.
11: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
8: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.

Eka bo pada iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gbo yin lati kan da mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwajo ni ilokere awon eyan to to mo dagbere faye ni ile China latari isele ile kan to waye to goro si ti fara kasha ti are ile ohun ti Jinping ti pe wipe kan dola emi awon eyan ni gbogbo ona ejilele ohun lo ja okan mi awon eyan ti won to mokanla ti awon eyan ti won le ni odun no si fara kasha ni anigbegun agbegbe be to je pe isele ohun lo waye ni asale ojo aje ni agbegbe gusu gihin ejilele ohun oni o si akoba to si ja okan mi awon eyan ti won to merin ti won ti ko awon eyan ti won to egberun lona arota kuro ni agbegbe ohun awon ise adile mi ti bere igbese lati ri pe won dola emi awon eyan ni agbegbe na sibe ni ilokere awon eyan mejo ti fara kasha latari gbamu ade loro meji kan todun ni arigbegun ilu Damascus legbe ile itura ati are ile France Emmanuel Macron duro si won fidi amule latowo lese royin ni ile Syria pe awon osise alabo oni won kefin ado lori ohun se kon gbianju lati gbagba lara re ko se pe odun won salaye pe ikan ado lori ohun won gbe sinu kokan be kale ikeje won si gbe sinu a won pogbe sinu ikele kan Macron oni o lo si ile Syria lati se pade papo pelu iro re to je are ile ohun ame asharia ni afin are ile na leyin igba na oni yo lo si ile Turkey fun ipade ajo NATO labala iroyin orokowo egba pepe to yin le yi ipma ni ana ti pe pe kan pada fun won niwe ase lati ma ko epo pentiro wole yi lati lokere kawon ile ma ra ni owo to to egberin jala epo kan won fun lede pade kan to waye papo aya wa po le yi ati awon toro kan ni eka epo robe papa haju lo bo se kan mi nu pe epo robe jawe lagbaye amole yi oni won ti ma ja anfani re lepo ti won ra labele nigba to soro are apapo egbe awon lagbata epo pentiro hun Abubakar Mekandi keda apo le yi ko fun won lanfani lati ma opo wole lati ile okere lojuna lati je ko dinwo loju oja fun awon mole yi Mekandi ku pe kan se ranwo fun awon le popo to wa ni abele papa julo kan fun lanfani lati po wole lati ile okere ni abala iroyin awon amoludun olorin takasufe omoleye tenu kinsin lara re Habib Okikola Badmus toko lokomosi portable ti soro gbe oro to lede lati enu iyawo are leye Remi Tinubu to so laipe yi to ni amutan se se kan ma se okowo kekeke eran ti pe iyawo are ile yi nu obo enu atelu nigba to kesa won obe ti won ri se se ipe kan gbianju lati ma din akada abi kan ta bole lati ma rowo mu lo senu nigba to kopa lori eto kan portable salaye ipe iyawo are oni amole yi sigbo o tesiwaju ipe o je nkan toto ki amole yi kan won se awon okowo kekeke gbo se pupo awon eyin le yi oni awon obi won ran lo si leko pelu owo okowo kekeke portable salaye pe laipe yi to nde lo London on lori enikan to nta agbado to si ni oko bogini labala iroyin ere idaraya oluko ni fun iko agba bolu Kwara United Asifa Sulaiman ti salaye pe iko hun yoda awon agba bolu mewa titun fun saa titun to nbo na Sulaiman salaye pe ogun agba bolu to dije fun iko ni saa to koja oni won ti nikan duro o tesiwaju to si kese awon alati leyin iko won kan ni suru na ko se loju awon agba bolu ti won lo fun saa titun ati pe iko Kwara United ti bere gbarade fun saa titun lati ojo aje Monday ajo FIFA ti si so loju bolu Trunda final ti won lo fun edije semifinals won fi gba ipele keta bronze medal ati edije asekagba agbaye ti odun ta waye won se kede na ni oju etakun ajo FIFA loni ojo segun bolu ohun oni won lo nínú edije mẹ́rin ọ̀hún tí yóò wáyé
ni ojo kokan dini ogun osu keje odun ta waye ni New York ni Chelsea ni ile America ifa saraye pe Thunder final hun oni oda pe ton ko se to get Thunder ball ti won lo ninu osu kewa odun 2025 to le kan si awon koko na re ijoba apapo ile ye ti pe ipade awon toro kan lori ose ojona akase tolo lati ilu kalaba ti ilu eko aka fun yin pe awon gomina oni sa akoko ninu ego oselu apc se ipade ni ipinle kebi atuka fun yin pe elegbemo asofin agba ile ye ti benu atele ko saumole yi nile south africa a so fun yin wipe awon eyan merun tagbere faye ni ile china latari iseli lile kan to waye ni ile ohun la kotan kwara united ti ra gba bolu tutun mewa fusa tutun to nbo lona 1980 oni ojimi oloselu omole yi toju je onisowo oroye mashur abela dagbere faye ninu ahamo ijoba to wa nigba to kogo die ti won tokun ni re kuro ninu ahamo to eyi lopin iroyin ohun abiodun akiwumi ni olotu royin taiwo adeyemi lotu toka si etigoyin lekan si akiwa pe aku isoni o daro okokan ni agisaye

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: God be the glory.
1: Amen.
0: Oso aso tele friend gbogbo ni to ba sami
1: Jesu
0: loruko baba to mo te
1: Jesu
0: o ma fi anugba
1: ha mi Jesu
0: Olorun ma fi anugba
1: ha mi Jesu
0: Olorun ma fi anugba
1: ha mi Jesu
0: o ni ko nse ti eni to nfe
1: oh yes
0: tabi ti eni to nsare
1: be ni sir
0: o ni bi ko se Olorun ga
1: ko
0: sanu
1: oh yes
0: o wa tesiwaju Olorun so fun Mose o ni emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun emi o yonu si eni ti emi o yonu si mo so aso te
1: Jesu
0: bi Oluwa ti be ti emi
1: Jesu
0: ni korita ko ye mi mo
1: Jesu
0: to ba ti sami
1: Jesu
0: Olorun ba fanu job
1: ah mi Jesu
0: Olorun ma nu
1: ah mi Jesu
0: Olorun ba fanu
1: ah mi Jesu
0: anu ma jade
1: ah mi Jesu
0: anu ma jade
1: si ah mi Jesu
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesu
0: bo aso tele keji
1: I receive
0: bayi lo Oluwa wi o
1: Jesu
0: bayi ni woli
1: so emi mi mo o
0: eni to ba sami
1: Jesu
0: loruko baba to ba te mo
1: Jesu
0: iya to nje won ninu iran to
1: Jesu
0: loruko baba to ba te mo
1: Jesu
0: pa anu
1: Jesu
0: oni jewo
1: ah mi Jesu
0: koni jo
1: ah mi Jesu
0: koni jo
1: ah mi Jesu
0: iya to ma nje awon siwaju iya to ma nje awon siwaju
1: Jesu
0: ninu idile to ti
1: jade Jesu
0: ninu iran to ti jade
1: Jesu
0: ni family to ti jade
1: Jesu
0: pa anu
1: Jesu
0: bayi lo Oluwa wi
1: Jesu
0: iya yin oni jo
1: ah mi Jesu
0: gbogbo kan ti o gbagbo wi pe
1: yes sir
0: Olorun lo ma nsanu eda
1: oh yes
0: awon la ran mi si loni
1: yes sir
0: am I talking to you
1: yes sir
0: awon ti won gbagbo wi pe ko si ti Olorun o le se awon ti won gbagbo wi pe ipa ati agbara awon ko le gbe awon debi kankan
1: be ni
0: awon ti won gbagbo wi pe ni paanu la won fi le dide
1: oh yes
0: gbo mi bi mo se ma so fun wa ah so nipa ipo to wa loni ipo kipo to wu ko wa loni ti wo ba sa ti gbagbo wi pe yi pada rere ma de emi ati pastor kan soro mo wa so fun eniyan mo ni eyan sa mo jo su yin e mo je ko re yin eyan sa continue e wa consistent te ba ti continue te ba ti wa consistent olorun o ti dawo se re duro
1: yes
0: ko si ti olorun o le se
1: ben sir
0: nipa anu
1: yes sir
0: amen
1: amen
0: ki mo pe
1: nipa anu
0: boya won na ni dojuko oni la koja to le nipa anu wa ri segun
1: ah mi Jesu
0: mo ni nipa anu wa ri
1: ah mi Jesu
0: mo ni nipa anu wa ri
1: ah mi Jesu
0: pa so tele ke
1: I receive
0: gbogbo eyin to je gbe ipo to wa nba ninu je
1: Jesu
0: bayi lo Oluwa wi o
1: Jesu
0: bayi ni woli so
1: Jesu
0: oro anu lo gbe mi debi loni
1: yes
0: anu ma twitter
1: re ah mi Jesu
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesu
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesu
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesu
0: lati oni lo
1: Jesu
0: ogun aparo kan o gaju
1: Jesu
0: okan o gbe kan
1: Jesu
0: ni idile to ti jade
1: Jesu
0: laarin awon omo iya
1: Jesu
0: laarin awon omo baba
1: Jesu
0: lori ti e
1: Jesu
0: ko baba to
1: Jesu
0: anu twitter
1: ha mi Jesu
0: anu twitter
1: ha mi Jesu
0: anu lo mo je ki yen dayato
1: yes sir
0: eni to sabi wa to
1: ha mi Jesu
0: se loluwa se
1: ha mi Jesu
0: okere bani
1: ha mi Jesu
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: Oluwa ni ki so fun gbogbo eniyan
1: yes sir
0: ki invite won si pade to lagbara to ma sele ni ola
1: yes sir
0: ti ola yi ma le
1: yes sir
0: yes sir ko si ti eyan le achieve
1: beni
0: ti eyan o ba ti lose focus
1: oh yes
0: ko si ti eniyan le achieve ti eniyan ba se gidi
1: to
0: ba ti lose focus
1: oh yes
0: iwo kan gbo mi
1: yes sir
0: o ti gbadura gbadura Oluwa ni mo bo ni ola
1: yes sir
0: orun ma si lola o
1: amen
0: ilekun ma si
1: amen
0: ilekun ki mo npe ilekun anu awon kini mo lo ma si
1: orun anu
0: awon ti won ti wa ni korita se bi ma se baku ni awon te ti wa ni korita se bi ma se ma ba lo ni Oluwa ni ola
1: yes sir
0: hey I can't wait
1: yes sir
0: bi ki ile ola ti mo
1: yes sir ben sir
0: evangelist mike
1: yes sir daddy
0: e pariwo ola ma le
1: ola ma le go
0: ola ma lagbara
1: ola ma le go
0: ola ma je ojo ti olorun ma tun ayan ma awon eyan se
1: yes
0: ola ma je ojo ti emi ati e to ngbo mi ti a ma tun itan wa ko
1: yes
0: ola ma je ojo ti awon ti won ti so wi pe who are you won pada wa so wi pe how are you
1: oh yes
0: ola ma je ojo ti awon ti won ti ro pin tele
1: yes sir
0: pada fo le to
1: yes sir
0: eni to ba sa
1: Jesu
0: loruko baba to mo te
1: ma Jesu
0: ilekun anu sifo
1: ah mi Jesu
0: ola anu sifo
1: ah mi Jesu
0: ni ko kin je ki eniyan ri anugba opolopo ngbo mi elomi ti gbo anu ti pe sugun wo pe ohun orin ninu anu in ti o ke je ki opolopo ri anu gba ni wo pe opolopo ni ota fi aye won opolopo ni ota fi ise won opolopo ni ota fi anyemo won si oju kan si oju kan won wa stagnant ko si aye to ba wa stagnant aye yin o le ran
2: anu
0: aye ti o ba ku loju kan aye yin o le ri
2: anu oh yes
0: aye ti o ba tesi wa aye yin o le ri anu
2: ben sir
0: o fe so aso tele
2: I receive
0: bayi lo luwa wi o
2: jesus
0: bayi ni woli so
2: jesus
0: lati oni lo
2: jesus
0: gbe ni to ngo mi le
2: aye
0: re ma tesi ah
2: mi jesus
0: aye re ma tesi
2: ah mi jesus
0: aye re ma tesi
2: ah mi jesus
0: exodus egbo ki lo sele ni exodus bible ni exodus 14 verse number 15 bible so gbe mose o lo ba o Olorun oni wipe Olorun awon awon Israeli a wa ni gbekun a wa ni mide a wa laamo a wa loju kan hear me sunko bo Olorun ki lo Olorun so fun Olorun so wipe Mose ki lo de ton kepe mi ki lo de ton sunku si mi oni wipe Oluwa igbekun ta wa yi ko te wa Olorun Oluwa so wipe fun idi eyi o ya lo so fun awon eyan mi wipe ki won tesi waju mo tu won le mo gba won
2: Yes, sir.
0: Yes, sir. Ote good or man shen kan, awe nyama jealous.
2: Oh yes.
0: Because jealous is a sign that you are doing well.
2: Oh yes.
0: Si mo ba ti jealous you are not doing well.
2: Ben, sir.
0: Am I talking to
2: yes,
0: you?
2: Yes, sir.
0: O de better kan jealous e, little pity e lo.
2: Oh yes.
0: O better kan la re ju kan man kanu e
2: lo. Oh yes.
0: Am I talking to
2: yes,
0: you?
2: Yes, sir.
0: You want ete good or bad, de kori ta kato ekbe, o good or la wen ti o man envy e.
2: Ben.
0: O good or la wen ti o man criticize
2: e. Ben.
0: Anu lo soro.
2: Yes, sir.
0: E ni to ba sa
2: be. Yesu.
0: Anu.
2: Yesu.
0: Anu.
2: Yesu.
0: Anu.
2: Yesu. Yes. Ah, mi Jesus.
0: Ami to gbe aye re de. Yes. O ma jade si o.
2: Yes.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: Eniyan to le tesiwaju.
2: Yes, sir.
0: Ki eniyan to le sori.
2: Yes, sir.
0: Eyan gbudo re anu gba.
2: Bẹni, sir.
0: Gbogbo awon to sori re ki
2: nigba. Anu.
0: Hear me. Anu e wa kin dede wa. Idi ti Olorun fi gbe mi dide loni
2: ile.
0: Nitori to fe sele lara
2: sele la. Bẹni, sir.
0: Bawo la anu se mo wa? Anu mo wa nigba ti eyan ba gbe igbese akoni. Nigba ti eyan ba take bold step. Nigba ti eyan ba take bold step. Ti eyan de ni igbagbo am I talking to you
2: yes sir
0: ki eniyan to le tesiwaju laye ki eniyan to le debi giga
2: yes sir
0: ki eniyan to le debi to nlo
2: yes sir
0: o gbo je ni to gbagbo ni olorun o de gbo je ni to ni to gbe igbese akoni igbese akoni yen ni wipe oluwa tin pi o wipe laaro la o gbo ni ipinu wipe wa debe
2: ben sir
0: am I talking to you
2: yes sir
0: o gbo ni ipinu wipe ah alaye temi na ti e fe
2: tesiwaju
0: iyi pada ti e fe debe mi na
2: ben sir
0: emi na ti e fe lenu ope emi na ti e fe penu elegan
2: ben sir
0: gbo mi ti eyan ba ni oro eri ti eyan ba ni testimony aye ma yoyan
2: beni
0: am I talking to you
2: oh yes sir
0: sorry testimony to ni awon tan pe gan ti se pe won yo e
2: o
0: to ni na fe ni awon lo ndun sugbon to ba ni testimony iwo ni yo ma dun
2: beni sir
0: won le ni ta de so fe ni yan se bi to mu re
2: la
0: eni to ba
2: jesus
0: ye ni ola
2: yes sir
0: iwo lohun anu ma
2: ah mi jesus
0: iwo lohun anu ma
2: ah mi jesus
0: iwo lohun anu ma
2: ah mi jesus
0: iwo lohun anu ma
2: ah mi jesus
0: iwo lohun anu ma
2: ah mi jesus
0: anytime ti olohun ba se tan
2: yes sir
0: lati bukun fun eni
2: yes sir
0: anytime whenever god is ready to bless a man God will send a man.
2: Oh yes.
0: Anytime your Lord has said, "Let your book of friends."
2: Yes, sir.
0: Anya na ni yon.
2: Ben, sir.
0: That your Lord has been with Israel.
2: Yes, sir.
0: Who need be kun?
2: Yes, sir.
0: Evangelist man.
2: Yes, sir.
0: She wa pelu misa.
2: Oh, that Ben, sir.
0: Ti your Lord has said. To fe gba awon Israeli ku ni gbekun
2: yes sir ben sir
0: ben abi beko
2: ben sir
0: nipase mose won de ku ni gbekun
2: gbekun
0: won ku ninu ide won ku ninu aamu won ku ninu ipanju even nigba ti olorun setan to fe gba araye la
2: yes sir
0: o ran jesus
2: ben sir
0: jesus waye ni iwa eniyan o wa ni aworan ta eniyan so olorun jesu lati wa gba wa la
2: iyan
0: tumo si wi pe olorun ni so kale latorun olorun ni limit are ko so kale latorun lati wa bless eyan
2: eyan
0: lo ma ran
2: o
0: wa common woli lo ma saba ran
2: oh yes
0: woli lo ma se
2: kini oh yes lo ma saba ran
0: 35:7 o ni nigba mi olorun ki jo so nkon sugbon o fi ohun ikoko re ran awon woli iranse re
2: ye
0: mi nkan ti wo ri woli ma ri
2: nkan
0: to mo olorun ma nipa aye ti egan olorun ma fi ran woli
2: ben sir
0: amen
2: amen
0: amen
2: amen
0: na ba yo ti elomi nwa O le mo fun re.
2: Ben sir.
0: O nilu enikan.
2: Oh yes.
0: Ti Olorun ma ba soro.
2: Ben sir.
0: Ti o de so fun wi pe bayi lo Oluwa
2: wi. Oh yes.
0: Lo se ton re an bayi. Lo gbadura bayi. Lo gbawe bayi. Lo se kan. Wa de ro na ba yo.
2: Oh yes.
0: Am I talking to you?
2: Yes sir.
0: Olorun ki yo so kon. Sugbon fi on ikokon re ran awon woli.
2: Oh yes.
0: O tun le ni ba gba woli bi woli
2: yo
0: jere
2: woli.
0: Anytime ti Olorun ba fe gbeyan dide. Anytime ti Olorun ba fe so da labo.
2: Yes sir.
0: Eyan lo ma ran. Eyan le daddy de
2: Benny.
0: Gbogbo wa la nilo eyan
2: Benny.
0: Amen
2: amen
0: amen
2: amen
0: Olorun lagbara ati mu awon mesueli ko ni
2: gbe yes sir
0: sugbon Olorun mo wi pe mi o ni sokale wa se
2: oh, yes.
0: Mo nilo lati lu enikan
2: Benny.
0: Olorun wa gbe Mose wo nipasẹ Mose won ko ni gbe kun
2: oh yes
0: amen
2: amen
0: nigba ti Olorun se tan to fe gba raye la Olorun o limit are
2: yes,
0: ko sokale latorun o wa ran omo re o ran Jesu iyan tumo si pe ti Olorun ba fe bless
2: yes sir
0: to ba fe bless
2: yes,
0: me eyan lo ma
2: be ni sir
0: yeah eni to sa
2: Jesus
0: ti yo nu mi je mi nu
2: ti yo nu mi je mi nu
0: fa mi ma ma nu ko ti yo nu mi je mi nu popo kan to gbagbo
2: Jesus
0: to ba ti gbagbo ni o
2: Jesus
0: ati emi ati
2: Jesus
0: anu kan ti o nu mi
2: je Jesus
0: ye boruko baba to
2: me Jesus
0: ni paanu
2: Jesus ah mi Jesus
0: paanu ama
2: pa ah mi Jesus
0: ni paanu ama
2: ah mi Jesus
0: ni paanu ama
2: ah mi Jesus
0: ni paanu ama
2: ah mi Jesus
0: ah o ni pasi Olorun
2: yes sir
0: le yan ti ma ri anugba
2: oh yes
0: eyan gudo ni ba kopo Olorun
2: be ni
0: Olorun ni o ko si enikan ninu
2: bi
0: pe lo se lo
2: oh yes
0: amen
2: amen
0: amen
2: amen
0: amen
2: amen
0: even lati bori ogun sa eyan gudo ni ati leyin Olorun
2: be ni
0: lati ku ninu isoro eyan gudo ni ati leyin
2: Olorun oh yes
0: nitori Olorun ni o ran mo ni se fire
2: ti
0: Olorun ba ti ran yo ti o leyin
2: oh yes
0: ti Olorun ba ni mo lo Olorun en pada Olorun to ba ti je Olorun to ba ti ni mo lo foke bale
2: beni
0: so oni lo ba kopo nigbati awon meyin Jesu ati Jesu tan fe tesi waju won fe re koja so di keji
2: oh yes
0: egbon ti be so bi se pe ijide
2: beni
0: bi ji se pe ijiyan le to be ge gbogbo awon meyin Jesu won ti damu
2: oh yes
0: thank God wi pe won ni backup Jesu
2: yes sir
0: thank God wi pe Jesu wa nbe
2: oh yes
0: bo se ji Jesu niyan won ni oluko ni iwo ko bikita bi awa ko ba se gbe Jesu ni Olorun te lo ni kin wa lodo eyin kini so le bai jiwi fun ayin Jesu wa dide Jesu kan nawo bi Jesu se nawo bai iji le de dake je why Jesu wa pelu won
2: Jesus
0: apon mo ma weyin apon mo ma weyin pon mi Oluwa foja mu mi ma je jalule leyin re Jesu pon mi Oluwa foja mu mi nigbati Goliath
2: yes sir
0: to ndamu ilu bibeli so pe David o so fun Saul o ni emi fe lo ba Goliath jago
2: oh yes
0: egbon Saul ni iwo tanio iwo mo kekere lo lo koju Goliath alagbara Goliath to pe gogo ilu gan beru re
2: be ni
0: ta lo ran ta lo ti o leyin ki lo gbojule egbon ti David so fun Saul ni David so fun Saul o so wi pe Olorun Israeli o wa leyin mi o ni nigbati Olorun Israeli si ti wa leyin mi o da mi loju pe emi o lo emi o de bori bibeli so pe David de koju Goliath o de ni segun
2: oh yes
0: why ati leyin Olorun
2: be ni
0: ki la nfi ati leyin Olorun pe
2: si
0: Olorun ti David leyin
2: yes,
0: o de segun Goliath
2: oh yes
0: iwo na fe ri anugba o ni lo ati leyin
2: oh yes
0: am I talking somebody
2: be ni sir
0: iwo na fe ki egan re di ogo oni lo ati leyin olorun ti olorun ba ti o leyin
2: oh yes
0: ko si on to le dodu
2: oh yes
0: eni ti olorun ba wa leyin e
2: yes sir
0: sir ko si ji to le dadu
2: be ni sir
0: eni ti olorun ba wa leyin e sir
2: oh yes
0: ko si ogun to le da duro
3: ben sir
0: eni ti olorun ba wa leyin
3: yes sir
0: ko si ota to le da duro
3: yes
0: to ba sa ti je wi pe olorun ti o leyin ko si nkan to le se kini
3: to le duro
0: mo fe so aso tele
3: I receive
0: bagi loluwa wi bi
3: ni
0: mo ni so
3: yes
0: gbo ewo ti ogun ti da duro
3: yes
0: won ti da ye elomi
3: yes
0: won ti da ise elomi
3: yes
0: bo se ngbo mi ta de ma pade lala se pe lola
3: yes sir
0: loruko baba to
3: yes
0: bagi loluwa wi o
3: yes
0: ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: ogun to da odun ogun yen la
3: ah mi jesu
0: ogun to da odun ogun yen
3: sa ah mi jesu
0: eni to ba sami
3: yes
0: nibi ta ro po le de
3: yes
0: e ba just mic
3: yes sir daddy
0: se ri ni ola
3: yes sir
0: ola ma je ojo anu amen
3: amen
0: anu lo mo je ki rin ajo yin o sa
3: be ni sir yes sir
0: ni paanu ni ajo Joseph se sa
3: oh yes
0: eni to ba ra nu gba
3: be ni sir
0: won ni wi pe igba wo lo bere
3: be ni
0: amen
3: amen
0: eni to ba ra nu gba won ni bo lo se se
3: be ni sir
0: eni to e wo awon to ntaja
3: be ni daddy
0: ti eni kan ba ra nu gba sa ewo to ja re ba won awon eyan tun ma patronize
3: exactly yes sir
0: awon lai mo kan mo gba le bo ti sa wo
3: be ni ko dogbo si
0: am I talking to
3: yes sir
0: anu lo nsoro sa ah mi o mo bo je ni ko sa mi
3: jesu
0: iwo na ngbo mi
3: yes sir
0: o ti ra anu gba to ba ti sa mi meta
3: jesu
0: ye ojo anu ma ro
3: ah mi jesu
0: eni ti o mo o ma pe o ma ro lo
3: ah mi jesu
0: eni ti o mo o ma pe o ma ro lo
3: ah mi jesu
0: nigba ti awon egbon joseph ni a wo bi ala re o se se
3: se
0: ni pa anu ala joseph se
3: yes
0: the same set of people awon tan ni a wo bi ala re o se se yes sir ogo joseph o mo gbadọ balẹ won
3: jesu
0: won mo pada wa teri ba fun the funniest thing ni wi pe won o da mo I say anu lo mo mu yan change
3: jesu
0: ti anu ba de yan yato
3: be ni sir
0: ko se ni ti o fine
3: ah be ni yes sir
0: amen
3: amen
0: amen
3: amen
0: amen
3: amen
0: won o da joseph mo nitori pe o ti kini o ti yato oju tan fi wo lana o ti yato si ipo ti won ba o ti ri yan ti pe for the last 1 year o tun wa re o tun recognize ah no it is an error
3: yes,
0: o ya ko ma wo ko ma ji ewo
3: exactly.
0: Ko ma ni se wo ni abi abi wo ko eh eni to sa me
3: jesu
0: oruko baba to mo temi mi mo
3: yes.
0: Ogun aye re se
3: ah mi jesu
0: anu ma gbe ogun aye re
3: ah mi jesu
0: yes sir ko si ti eniyan desire ko si desire ti mo ko si ti eniyan fe abi ti eniyan ro lokan ti o le ni ne pa anu
3: be ni ti le wa si musu
0: anu mo fun yan ni to jojo ori yan lo
3: yes
0: amen
3: amen
0: eni to ba ra nu gba
3: said
0: die owo nla
3: oh yes
0: oni ma se mi laladura lasan ma se mi laladura lasan ma se mi laladura tadura ki gba fo ma se mi laladura
3: lasan
0: mo wa ni ori oke mo wa gbadura tan mo wa ni kekan mo fun kekan ti e wo nkan ton sele social media mo wa ri ara won actor awon ton se film won wa interview eniyan won wa ni won invite us occasion so bo wi pe ko lo wi pe eniyan accuse e pe abo lo se invite us occasion ti o wa bi ma yen se bu sekunu o lohun o le lo o ni because ohun o ni aso to fit occasion yen
3: hey jesus
0: evangelist mike
3: yes sir daddy
0: tin ba daru ko actor yi this is a very popular person o lohun se ni ti o la so to fit occasion ni o ni moto to fit occasion
3: be ni
0: ah eni to sami
3: jesus
0: bi oluwa tin be ti
3: jesus
0: ma jemu leyin
3: jesus
0: e pe leyin
3: jesus
0: mu leyin
3: jesus
0: a faye gboko loruko
3: jesus
0: o da a tun je kan mo
3: jesus
0: ba ni je ko ni soruko e ko ba sami
3: egun
0: yen gbina
3: ah mi jesus
0: egun yen gbina
3: ah mi jesus
0: yes sir mo wo I became mo wo eh
3: jesus
0: a very popular person ko ni aso so eyan le loruko ko mo ni to fit oruko
3: jesu
0: se mi pe we ni be ke to ba de public ko do le mo hide are
3: be ni sir
0: ko mo me pe oni
3: be ni
0: ti mo ba da mo
3: yes sir
0: because one ma we gbe with your name ki lo nse ni rubi anu lo mo gbe ni dide
3: jesu
0: anu lo mo yo da so asiri boyin
3: be ni sir
0: e de re lo mi ko loruko ayo mo sugbon in to ni to ba ti ri wa mo pe ye ele wa labi anu anu yen loluwa ni ka wa bere lola
3: in
0: to gbe mi wa niyan ma pe address nsin ma de pe phone number ma miss your life for anything iwo ton kun gbe anu to fe je ki iye pada debo won ni eso terete lo man dibu iye pada die die o san ju ko ma si pada lo iwo sa mo bo pelu igbagbo anywhere to tin gbo mi ti iwo ba ti dege rally mi laaro la lago mesan laaro si ago mejila ko si africa time Lord na yi nitori n ta fe se po ago mejila de la ma pari emi gangan ni ma bere program ni ago mesan to ba sa ti di alase pe ni ago mesan aro la to ba ti le ri eyan lo to gba microphone mu mo wi pe emi gangan ni ise ta won mo woli ma se ka to bere emi lolorun ni ki se gbugbe ni ola titi ma gba ni ago mesan ma de gbe microphone le ni ago mejila nitori a fe pun a npun gbe fun anu to ba ti de ge reality mi o yo gbo mi ni anywhere to ba ti so pun lo se yen konrin wa wa drop ni an pele po kan ni le pali card le konrin wa drop ni le pali card o wa so da so di keji le pali card iyana to wa lo di keji le pali card yen won pe ni iyana pata awon baba dada wa nbe awon baba olokada in case boya iwo o tun fe ona yen fe ro loju to ba ti dodo pe ejo alase pe mo lo alase pe o ti pe meji le yen konrin
4: ben sir
0: bye
4: yes sir
0: o pe meji ala e yen konrin kan alase pe kan to ba ti bere alase pe won o ni gbe o lo si church mi ibe ni won gbe o wa je ki tun address yen pe boya won bo lati so mega kan bi ofa garage anywhere to ba ti de ge reality mi so wi gbo lo si e yen konrin to ba ti wa de enko o mo wo randa but e yen konrin lokan so fun oni mo ru abo ni pe waju lepo alikad lo fe drop to ba ti so kale ni le palika o so da so di keji ni le palika iyana to wa lo di keji le palika wa ti e ti ri sign board alase pe wa ti ri alase pe revival church to ba ti wa de iyana apata yen so wi gbo lo sinu ijo
4: alase pe
0: ago mesan laaro la si ago mejila san 9 am mesan gerege laaro ade stop ni mejila osan ko se africa time e wa gbo iroyin ayo to wa eleki nsi oro esin
4: yes sir
0: amen
4: amen
0: oro esin ko ni ele then another good news to wa ni e patewo fun jesus odun ni ministry pe 9 years
4: thank you jesus
0: wa so gbe ko si ka ko si ayeye kan repete oluwa ni pe ka fi erin nu awon eyan ni ola boya wo je opo to n gbo mi abi wo oh emi ko ni ma se awon kan lo Olorun fe lo ti won de promise pa ma se ti mo de ti n se la ara won so temi kan ni wi pe ki hand over le won lowo boya iwo je opo ko sin to fe je ti wo mo re fe je abi wo fe be business ti o won ju ti o n se gbe boyo wo kan to po jujuju ma bo ni ola aye ma wa lati register ni ola so information yi mo ni ke pass for everybody ago mesan la ro la bayi lo luwa wi bayi ni woli so
4: awon
0: anu ma shi
4: ah mi jesu
0: pe phone number je kin pe address le kan si anywhere to ba tin bo ni ola laaro lalago mesa aro la ti wo ba ti dege reality mi so wi pe lo si eyen korin to ba ti wa di eyen korin drop ni lepo alikad to ba ti drop ni lepo alikad so dasu di keji ilepo
4: alikad
0: iyana to wa lo di keji lepo alikad yen won pe ni yana pata ti wo ba ti de yana pata so wi pe o lo sinu ijo
4: ala se pe
0: owo esin ko lele gbogbo esin to ko mo to ba ti gbagbo na olon mo bo ni aro la so won a pe either register awon opo atawon tan ni lo ran lowo evangelist mike
4: yes sir
0: pe phone number fun awon eyan ka to pe address le kan si
4: 070-66-42-86-72.
0: God bless you. See you tomorrow morning, 9 a.m. to 12 p.m. And your life will never remain the same in Jesus' name.
4: Amen.
0: Iyana pata so e bo lo ni jo
4: Allah si pe
0: God bless you
4: amen Allah

0: Not always bad. Especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme.
1: Bumi babaliani pa ujo baliata shara shara. Diamond FM 88.7. Nani mkile kwara. Obagbo bumwa la ashe.
2: Shaji, eyi ti olu aneki. Omwa koni Victor. Omwa la bi ki o wa she ni odo meta ni bi. Pe ki bola are wa. La ti wa shi ipadena.
3: Nje ti e ti go. Me iso ni agbe yanu kambo. Ti agbe kale. Lati nui ju Christ Apostolic Church. House of God Fire and Thunder Power Ministry. Olorun apostu ayo babarola. Tu ti she ta la ti she bi o ti man she. Inu iso yi. Ti ati o wa di inere agbaye ni. Evangelist Victor. Owo la bi JP. Man of faith. Gbe kale. Aje mu to ji o ku dide ni akori re. Ojo kesan. Si ojo kewa. Osu keje. Odun ti a wa yi. Opo iso ji ni. Eyin Nebo Studio. Ni egbe ile po Benway. Testing ground. Sango area. Ilu Lorin. Ni ipinle Kwara. Ni dede agogo meri role. Lojo ojumo. Awon ti Olorun yo ma lo. Prophet Emo Adio. Timi Sark. Saiwo Odofin. Ati Evangelist Victor. Owo la bi JP. Word right. Ti Tony. 08063742508. 08. Lati darapo. Lori ero ayelujara. Ete God of 1930. Iwo no. Darapo. Ninu iso ji. Masha la igomi re danio. Jesu yo ma reti re nibe.
4: Akinyin wi pe e ka le o akinyin wi pe a ko ise oni agba ladua wi pe a rere ise o pelu ogun olohun oba olohun a fi ire si gbogbo un ta ba dawole patapata akinyin o wi pe a ko ojo isegun oni ni 77 ore ase pe olohun a fun wa kiki wa lati no jo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Ministry ta tumo si God of 1930 Bene, a beti mo lori isoji ton lo lowo lowo ona lo gbe wa sori ikanni lale yi isoji yi adupe fun tolorun ti se o ni ana adupe fun to se loni ati dupe fun to tun ma se ti ta ma fe pari isoji yi baba wa tolorun lo fun wa apostle Victor Ebenezer Olabi bene lorun tin lo takun takun lotan na o de wa mbi bayi pelu wa ti won ma soro daada lori isoji yi fanfani eyin te ti wa o ko mi o yi pada olamide omo lawo jo lowo ko temi te n fe pe ta yan fe pe ni mc olas pelu mi nu le e ka le sa
5: mo gbadura fun gbogbo awon omo olodun to n gbo mi lale aye yin ko gba itusile ose yi e o rerin ayo ore te oro kan ose yi le o gba loruko jesus ore olorun ma koju si ayo yin ma di kikun ori be jesus oluwa wa
4: oya e ja so lori isoji to ti lagbara bo lati jo monday yi ti ilorin to ti nroyin re lowo lowo
5: isoji july revival isoji magemu to ji oku dide be ni 1930 loke oye ni ilu ilesa o ti bere be ni inu isoji yen na lati nbo wa lale oluwa de rin koja oluwa de jeri ara e awon eniyan de gba itusile oni la pin omi keji olala o pin omi anu Bene, mo ti so pe aduro de anybody. Eni ba wa nu le to n gbo ohun mi to de sunkun pe ah Olorun mo fe gba wosan. Olorun o kan mo fi ore rin ni o. Sugba won to ba n gbo ohun mi bayi ti won de mura lati wa ninu ipade yi. Awon to ti wa nbe bayi won miss e. Awon to ti n ba wa bo lati Monday. Won miss program yi bayi. Mo tun ri gbogbo won loni nitori won ri agbara ati magemu to rin. Oni la pin omi isegun omi ti mo fun iya kan to tin wa ojo olorun fun omo lati 13 years leko ose to lo seko pada to wa toko re to wa rira won ose meji to tele lo mo so ninu re omi yen la pin loni omi efun alaye nibi ti won sin babalola si omi ti babalola gbadura si to ti wo gbarun o ti wo were o ti fa won yan lomo be ni igba mi ti ba lo we nbe ama ara won odo ta ma ni ko si gba ta won wa wo enu odo yi ti olorun o kin bless won lawon ti o mo jesus ni o ti ba lo bu omi yen ni efun alaye bele lomi ti n gbo ohun mi ti o si mura ola on la ba pin omi anu be ni omi ti baba lola gbadura si nilu erio ofe ni gbo awon to ba wa ninu program to ba wa ninu program lati monday ofe ni ati ororo eyi ti a ti gbadura si o de si se ame ati se yanu so adibere program yen lati monday ni egbe ile epo manway filling station ni testing ground ni zango area ni ilorin Oluwa ni ko ye anybody o pa isoji ge. Oluwa lawon kan so pe awon bo wa ni ola abi ojo 9 abi 10. Anu mi se yin. E mo soji July ni baba. Enikan e se tun de late ko bayi ni. Ohun atore lojo wa ni last year. Ore tan jo wa o ti wa London bayi. Ohun ti de ohun se se de lale o ti message mi bayi. Pon ti de late ko. Ore obirin yen ohun ti wa ni London. Ko si eni to ba ti wa si program yi bo je odo le ti mo so yo bo je odo bo je agbalagba bo je arugbo wa ri pe omo re iwo gangan o tayo a ma fi isoji a ma fi gba ore lowo olorun ni o da bi odo betsaida e n ba ko wo be yo ri tu sile
4: e seun gan mo fe je so awon ijanu ti olorun tin se lati jo monday bere bayi ta ti bere isoji
5: awon ti won ri owo ijanu awon ti o nlalakala awon ti won gbadun agbo ara won ti won de momi yi awon bi melo kan won fun mi ni testimony won o share testimony mi ma like kan share re fun gbogbo eniyan be ni ki program to pari daddy won bai lomi yi mo se lara mi mo ne mo wori e mo ti soro e si jo dojo thursday na emi ti mo nse e mo won tolorun ma se nu aye yin so iyanu tolorun ti se o ti e ti po ben awon to ba wa no program eyin na mo ri lojo tin ba tin ki gbogbo won o ye mo bo wata ke wa so eri yin ki program yi to pari
4: e seun gan dupe lowo yin e ga so lori akore tin la te fun eto yi a majemu to nji oku dide
5: majemu to ji oku dide bi ati soro lasaru ben adi soro lasaru a soro a lasaru nigba ta wa ben bi olorun se ji dide ni oku ojo merin ta ba tun lo wo nu we second king 4:31-37 Yes.
6: Nigba ti Elisha si wonu ile.
5: Igba ti Elisha wonu ile.
6: Kiyesi. Omo na ti ku.
5: Omo na ti ku.
6: A si te sori ibusun
5: re. Oluwa n wa awon ti Olorun fe gbe dide to fe ji ogo won pada, to fe ji ayan mo won pada. To fe tu won sile ninu igbe ku ojo pe yes.
6: O si wonu ile lo. O si se ilekun mo awon mejeje.
5: Bene.
6: O si gbadura si Oluwa. Ohun si goke.
5: Yes.
6: O si doju bo, o si dobule le omo na.
5: O dubule mi awon woli. Emi awon woli pa re ga opo bene woli o dubule si ori omo to ku yen yes
6: o si fi enu re li enu re
5: bene
6: ati oju re li oju re
5: bi woli kan ba danru ewo laye ta wa yi awon blogger o gbe o ti eta niyan a ti so emi awon woli nu ah olorun baba mi adi o gbele o dire yes
6: ati owo re li owo re ohun si nara re le omo na
5: o nara re le wo ola yen ma lagbara o possible ki baba wa woli fun gbogbo agbaye baba ni o ki won wa lori ile na lola yes
6: aro omo na si di gbigbona o
5: si pada omo to ti tutu isoji July revival o mo mu ki awon eniyan gbagbara ina ni to ba lawon to wa no program atawon agbalagba ba te se ngbe ese won to ba te se ngbe ara ninu isoji yes
6: o si pada o si rin lorin ninu ile lekan
5: o gba igbedide re o gba iwosan yes
6: o si goke o si nara re le omo na si sin nigba meje
5: omo na si nigba melo
6: nigba meje
5: nigba melo
6: nigba meje
5: ki lojo oni
4: e meje
5: ki lojo oni oni ni 77 yes
6: omo na si la oju re
5: o la ju e
6: o si pege asi
5: majemu to se kini o to ji oku dide yes eh
6: o si pege asi o si wi pe bi ara sinemu yi wa o si pe nigba ti o si wole to wa o ni bi omo re
5: eni gbo mi lale o ye gba ori e
6: amen
5: ori e to ti doku o da laye omo re ye ko lo rogolo loruko jesus o ye gba eto e gba ori ase pe gba ori yanu gba ori ase pe gba ori yanu mo fo olorun ba be o mo pe de lola mo pe de lola mo pe de lola mo pe de lola ni ago merin tori gbogbo re to ti sonu oluwa ma sawari e fun
6: ami jesus
5: god bless you
4: e seun gan mo fe bere sa ri opolopo awon elomi igbagbo won okun bi ti tele mo e mo laye igba awon baba labe yin na ti ma so awon eniyan ni gbagbo lona jiji gan so ba ti gbe pe baba lanse so jinbi kan telomi ogun ba lowo moto wa fese rin debe won ti wa nbe latawo tori won ko ba le ri but an laye isin an ton ba ti pe won to ba ti pick call abi ko elomi o ti e ni gbagbo mo
5: gbogbo aye e le pa ni bayi gbogbo awon to ba wo gan lori Facebook Oluwa ni pe kin to gbadura fa awon eniyan yi Oluwa ni awon kan wa tan ti je asije mo ti akoko ro pe eyan meji ni so ngba ti Oluwa ni nsoro awon to jade fe wo 30 ben ah mo ni Oluwa ele mo Oluwa ni mo anoint won kin mo da ororo si won lenu gbogbo awon to je asije awon to sigbere won ti ba satani mule Oluwa ni mo gbadura asan kin koko ba majemu ogun yen je lara won ka to wa lo gbadura e ba ri adura awon eniyan ti Oluwa so jade loni to de nwo won san awon kan won mura lati wa nbe lola ko soro phone
4: asengo time wo hagowo ni program ma be
5: ago merin lo ba bere lola bi mo de se nwo yi o possible ki baba mi wo li nla ne baba to ni fe awon omo be ni baba mi mo adio Oluwa ni pe tan ba ti wa sinu ipade na awon worin pelu awa agbara magemu ino si sokale so ago merin lola kawon eniyan tete de olala o pin omi anu olala o pin omi anu ofe ni mo pin e lo bere lowo everybody awon eyan de fun mi ni eri idi tawon eniyan o fe fi ka oro wa si wi pe won ro wi pe ofe mo pin won like pe ki won lo ra omi eyi ti won ta yen ni 1000 2000 eto e pe jo npa la ba ni ju ile ti jesu fun olofe lo o gbon ti jesu farabinrin ni o ni omi temi ba fun oyi o ngbe ki o gbe omo so awon kan ro pe tori pe mo ti pe lofe awon kan ti ra omi o ti sun won omo tete ko de be le ola lago merin to wa ro omi ti gbe wa ni last day oluwa awon mo gun wo to ba fe do loro lo ni di omi yen ati wo to fe kan se da duro mo omi yen gan ebi mo ra gbe si o gege anybody o fo kan o nla pin ni last day sugbon to la omi anu ni fun to ni di anu
4: ese gan e ba mi juwe ibi to ti ma waye daada
5: te ba ti de sango yen te ba ti de testing ground ke to de sango le state junction te ba ti foju bale daada e ti ri soundboard ma je mu to ji oku dide e kole oni mo so loni nigba ti mo wa sun ah mi mo bi asa ameni gele sa si ni time ki ti e fi so nigba kan wa ni oke oye iya kan wa ba babalola oni oyun iju iya yi wa sunkun babalola ni pe ko lo bu omi ni waju ni bibe yen te ba de oke oye ibi ti mo so yo jina gan bi to ti ni ko lo bu omi iya yi wa so pe babalola ah omi yo jo danu lowo omi babalola ni lo bu omi wa nigbati aye ma fi lo bo mi wa ti aye fi gbo mi bo lo ba sunkun eh mo de ti so fun apostle babalola pe omi yo jo danu pe kin bu sinu ke elomi yo gbo oto satani o tun ra niye iya ye ba sunkun bo nigba to ma fi de wa ju babalola lo ba nigba ba se bi mo ti so fun yi wi pe omi te ni kin lo fowo bu yi se mo so pe yo danu eh my brother ti nda mu mi ko je ro mo bi babalola ba rerin baba mi o ogbara jigide ru ogun na o ba lagbo agilu baba mi lo ni iwo iya yi ogun re lo focus o focus lori olorun oluwa ni awon kan wa to je pe ogun aye won won ti gbe ju olorun lo ogun re to je pe kere ogun re kere bi tin waju olorun o wa gbe ogun aye ejo olorun lo mo tete ko mura lati wa nu pade baba ola ni pe arabirin dake jare mo sunkun mo wo okun re ah ngba ti o ba fi wo okun re ni o ba ri vibrod mo ah baba lo se sele oni ngba to je pe owo jesu bo se n bu omi yen bo bo se n jo lowo re ni fibroid inu re n jo dana ni ya ye ba yi mole pe ah olorun o n ti oluwa so oni wi pe iwo to ba ti ni igbagbo to ba ti n wo ogun to ja yen ogun yen le ja eku ogbon ti job so ni oni ohun gbogbo ti mo beru ohun lo sele si mi ohun gbogbo to n beru ninu bibeli ohun gbogbo to n ro to n beru to n beru yen ohun lo sele so e mura lati wa nu program yi lola o ti le lo gbara o ti le lo gboro olorun babalola lo n pe o bayi ko ni ko mowo wa ko ni pe ko wa mu kankan wa mu igbagbo re dani ko de ri jesu pa de ri po ni oluwa olugbara re
4: e se gan a lo gbo fowo ipade adua ti a ba padade a ma te siwaju lori eto ye mo n bo mi ti de
2: ìsọjí èyí tí olúwa ní kí ọmọkùnrin victor owólabí kí ó wá ṣe ní ọjọ mẹta níbí pé kí bọlá rẹ wá láti wá sí ìpàdé náà.
3: Ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ ti gbọ́ pé ìsọjí àgbẹ̀ ìyanu kan ń bọ̀ tí a gbé kalẹ̀ láti inú ìjọ christ apostolic church house of god fire and thunder power ministry ọlọ́run apostle ayo babalọla tó ti ṣe tán láti ṣe bí ó ti máa ń ṣe nínú ìsọjí tí a ti ọwọ́ ajínrere àgbáyé ni evangelist victor owólabí jp man of faith gbé kalẹ̀ májẹ̀mú tó jí òkú dìde ní àkórí rẹ̀ ọjọ́ kẹsàn-án sí ọjọ́ kẹwàá oṣù keje ọdún tí a wà yìí ọpẹ́ ìsọjí yìí ni ẹ̀yìn nebo studio ní ẹgbẹ́ ilé epo benway testing ground sango area ìlú ìlọrin ní ìpínlẹ̀ kwara ní dédé agogo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ àwọn tí ọlọ́run yóò máa lò prophet emo adio timi sax saiwo ọ̀dọ̀fin àti evangelist victor owólabí jp fún àdúrà àti ìtọ́ni 0806374258 láti darapọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ̀tẹ̀ god of 1930 ìwọ náà darapọ̀ nínú ìsọjí yìí máṣálá ìgbómi rẹ dání o jésù yóò máa retí rẹ níbẹ̀.
4: Ẹ káàbọ̀ padà bàbá wa ní olúwa ẹ já ẹ gbàdúrà fún gbogbo etí tó ń gbọ́ wa.
5: Gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi lálẹ́ ìtẹ́ ó dẹ̀ múra láti wà nú ìsọjí lágo mẹ́rin ọ̀la ayé yín gba ìtúsílẹ̀.
7: Àmì Jésù.
5: Ayé yín gba ìtúsílẹ̀.
7: Àmì Jésù.
5: Wíìkì yìí ni ọ̀sẹ̀ yìí ni Ọlọ́run gbé Babalọla dìde ní 1930 at the age of 26 years old. Ìwọ ọ̀dọ́ yẹn mi ò bá rọ̀ kó wà nú ìsọjí. Kí àkókò rẹ kó mọ́ lọ kó gba oore ní oore tó yẹ kó gbà ní àkókò rẹ kó lè rí gbà. Bẹ́ẹ̀ni ìsọjí yìí Olúwa máa fi ṣe àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóore mi ò lè káyé àwọn ènìyàn tó ti gba oore nínú ìsọjí. Bẹ́ẹ̀ni mo sọ àtẹ̀jáde sí ọ lónìí bó ti ń gbọ́ ohun yìí ọ̀rọ̀ rẹ máa já sọ́gbà. Gbogbo ogun tó ń jòkóó sílẹ̀ rẹ tí ó jà ọ́ ogun tó ń jòkóó sínú ayé ẹ̀ tó ń jà ọ́ ogun tó ń bínú ìṣẹ̀dá ẹ̀ lórúkọ Jésù wọn ò wọlé láàyè. Nínú ìsọjí májẹ̀mú tó jẹ́ òkú dìde yìí gbogbo oore tó ti dòkú láyé ó dá láàyè. O ò ṣe é dádúró mọ́ àdúrà rẹ gbà Jésù Olúwa wa.
4: Àwọn èèyàn ń bèrè wípé tá a ti ní prógámù ìrọ̀lẹ́ yìí tá à ń ṣe májẹ̀mú tó jẹ́ òkú dìde báwo ni prógámù Thursday tá a máa ń ṣe ìbápàdé Ọlọ́run
5: 1930 láàárọ̀? Lọ́jọ́ Thursday torí àwọn kan máa give testimony lọ́jọ́ yẹn program wà láàárọ̀ àjọ máa gbàdúà ọ̀sẹ̀ yìí àjọ gbàdúà ni Olúwa lòun tún wá ẹni tí ó ṣe lóore ó gbé Babalọla dìde ní 1930 ó gbé èmi náà dìde nínú ìsọjí ó ti gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn dìde ẹni tó wá last year náà nínú wọn ìyẹn tó wà London ìwọ náà ìwọ ló fẹ́ gbé dìde léléyìí o bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti dé Sango area níbi testing ground yẹn níbi ilé epo Manway filling station ní testing ground ní Sango area wà á ti rí sandboard yẹn májẹ̀mú tó jí òkú dìde lójú títì báyìí léyìí tó narrow síwájú church tètè mú ike rẹ dání lọ́la kọ́ wa gba omi àánú ó lèmi ó ṣàánú fẹ́ni tí màá ṣàánú fún kò ń ṣe ẹni tó jòkóó sílé májẹ̀mú arákùnrin yẹn kígbe gan kódà àwọn olówó ń tẹ̀lé Jésù àwọn olówó yẹn nígbà náà jáde kò tí ì dá wa lóhùn ìwọ ni ó dá lóhùn so ìwọ tó wà nílé àtàwọn tó wà nbẹ yẹn mọ jẹun tàbí ìwọ tó ń pè yẹn mọ bọ wá sórí ilẹ ikọ wá gbà ṣe yọrí mọ fojú di ibi tọlọrun ti fẹ dá ọ lóhùn ohun tó ṣe àwọn ọpọlọpọ ènìyàn nìyẹn mọ fojú di ibi tọlọrun ti fẹ dá ọ lóhùn ni jésù dẹ ó wojú ẹyìn ó ní ẹ lọ gbé arákùnrin yẹn wá nítorí ìgbé rẹ gangan òun ló wọnú etí mi kò ṣe ìtẹ kan tẹlé mi gbọgbọgbọgbọ wá sínú ìpàdé ìlọla gbé ike tuntun dání kó wá gba omi ọlọrun májẹmú ìpè joseph ayọ babalọla omi àánú tí ń fọhùn àánú wàá mú wàá fi wẹ gbogbo ètò òkùtọdún yóò fi parí àánú ó dẹ mọ fọhùn fọ.
4: Ẹ ṣeun gan time wo ni àárọ̀ Thursday yẹn.
5: Àárọ̀ Thursday yẹn 8 a.m. ni àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń gbádùn àdúrà yẹn dáadáa 8 a.m. láàárọ̀ Thursday program
4: wa. Ó tún máa wà nírọ̀lẹ́ náà.
5: Ó tún máa wà nírọ̀lẹ́ lágbá. Thursday yẹn tiẹ̀ máa lágbára gan ó tún máa wà nírọ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ni so ẹ múra ẹ mú KMT dání láti wá gba omi iyè Olúwa dídì sọ̀rọ̀ ń pa omi yìí tóró ń ṣiṣẹ́ ìyanu àwọn tó ti wá bẹ ti gbọ́ àwọn testimony tó ń fọhùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí níbẹ̀ ìwọ ni kó wá kó wá pàdé Jésù kó bá májẹ̀mú ogun ayé ẹ jẹ́ kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ gbọ́ tó bá jòkó sílé tó ń kùn kò ní wá bọ́ ọ níbẹ̀ o àwọn tó dìde àwọn ní ń gbé sókè ìwọ tó bá ti múra tó bá ti mọ̀ páyé ogun lọ́wọ́ yìí tó dẹ̀ fẹ́ kí ogun ayé ẹ ó bàjẹ́ wà nínú ìpàdé yìí kódà bó jẹ́ ọlọ́rọ̀ kó jẹ́ olówó wà nínú ìpàdé yìí àìmọye ọlọ́rọ̀ tí mo ti gbàdúrà fún àìmọye ọlọ́rọ̀ tí sàtánì ti dojú ìjà kọ ìyá kan sunkún sí ó sunkún ní amẹ́ríkà ó lóun máa ń bún èèyàn mọ́tò tẹ́lẹ̀ ni ó nílò gígì gbogbo ẹ̀ ń lọlẹ̀ ara tá a sọ fún yín nìyẹn tó o bá lówó igba yen ko ni wa relax tori igba yen gangan logun ma ndide igba yen gangan wa mura sadua ki owo yen ko ma ba le gba mo lowo iwo to si ti lowo na o gbadan so pe won lo mo logbe ni mi ko joko le wa gbadua ati gegere lati ba so pe victor mo logun ni emi o ti nda won lo emi gun ori oke fun odun marun gbako ori oke 1000 steps 700 1300 mo gbadua fun odun marun aye mi si ni parire bi baba mi oye nla mi iwa na mura o joko sile sori re waju olon wa gbegbe se ni mo bo wa ni ago merin ola ka wa gbadua ki aye re nitumo lodun yi
4: ese ga dupe ola lojo wednesday ye ojo anu
5: yes
4: wo fi awon iwo ni oye kan won ti e joko le rara lola ye to ye ki won wa nu pade
5: so ti ra won ti oye ko ti e joko le lola awon to ye pe gbogbo e ti sun won ba se leyi ijakule ba se leyi promise and fail gbogbo e ti e ti sun won koda okan won ti nro iku sira won awon eniyan ye wa nbi iwo to ti try ilu o fe travel out o ti try won kan refuse any ilu kekere gan to kere be won refuse e danu mo passport re bo wa lola won to ni bujoko ayo mo need awon to wa nu oyun gbogbo awon ti mo gbadura fun tan loyun gbogbo won lo biwere ti won de suppression be ni mo so fun yin awon to nwa program ojo thursday lara ro gbogbo won lo biwere eto bi okunrin eto bi obirin iwo to wa nu oyun tan lo operation ma bo wa iwo tan so pe o le bi mama o le gbo pa o le gbo po olorun mi to fun iya itunu after 13 years of barrenness to fun ni itunu emi gangan mo tun sanwo school fees omo yen lowo lowo bayi ni sawo be ni mo so fun yin o mura ko mo suku ko ma darugbo ko mo suku kuku suku suku ko ma tan ma bo wa bi adua ko wa gbadua omo e ti o ti bimo yen wa gbadua fun to wa leko ti wo ba ti wa nu isoji afefe agbara iyanu ma fe si nibi to wa omo e to wa outside country ti o gbawe egbelu iwo wa gbadua fun ni ola wa de ri pe yo so pe mommy ah ni bo le ti lo gbadua mo ti gbawe egbelu mi o ogoni fun oluwa
4: eni kan so o ni esin bayi ni mo se o emi se christian ni ogun de po ah o to esin bayi le mi se mi o le wa to ki pe mi se christian ni
5: Maryam to gbe omo re wa si sawo omo dun merin ti o le rin omo yen ti rin te ba de sawo ebere te ba lojo sunday eri Maryam omo dun merin ti o le rin mo gbadua fun omo yen ti rin bayi o ti rin okunrin so gbogbo eniyan ni ayomoya awon to wa nbe loni ti mo gbadua fun ani kaye ti e ti gbatu sile ki lo nge pe kinikan ni mi ani ko gwa aye mo bori re o nso wi pe kinikan so ni gba tan ba fa omu tan fa omu latori gbe ko to mo jesu ka mo gbe gbagbagba kiri mo je ki aye re o di gba ti won mo gbe okiri o to wa oro si ya kan wa lateko e ba de sawe ri ya ye ti gbe o ti funfo ti ku mi o si nle lojo

0: Surprise, then go at Timo City. Tomorrow, you'll be bima. Obi Begi, like a surprise. I want you to have no program, but we are your testimony. So, Mora, that's one program with Lola. Consorre, no, Toba David, you are my quay, a layo kinsey, or Reno Dino, while you grab Barambe, beat it at you.
1: Ever me to number
0: 080 Sabah, be called Lunane, my like how when you carry our face to face. Ben 080 080 Well, the message me lori WhatsApp 63 63 74 74 25 25 08. So, you can message me lori WhatsApp. A dua ni eni ba ma jagun to ba ma dasegun laye yo bodo mo ma ngbadura gan. So gba ba ma gbe call ti won arojo 30 minutes. No. Je jo gbadura ki ogun aye ko sa fun o be ni. Ba gbogbo eto radara ti e lo tele lo wewe odo lo te be na nonsense gbogbo yen. Oje bayi lo je bayi lo. O ba lo sori ta meta ti won ba na dele. Awon ro abani ko lo ko lo tan ka du ko yira re ka. Ti na ba gbo olorun odorun apadinu ko gbadura ogun aye ko sa oni gba ba ke ota mi se kini yo peyin da.
1: E ṣeun gan eba mi tu address ye fa won ton won sese ngbo pe hypo ni ipade nla yi bo lo tin waye ba mi tu
0: ba ti de testing ground ni bi le epo egbe le epo manwe filling station ni testing ground ni sango area e ti ri sambodo magem to joku dide laarin titi te ba ti de bi testing ground yen ke to de estate junction ni sango ni kulende estate ke to de sango ni kulende estate e ti ri sambodo kan loju titi bayi to lala e ti ri magem to ji oku dide be ni ni waju sambodo yen ti ri aro to nowo si church be ni e mo bo wa be iwo to je pe tori pe ogoju olorun fun omo won ti pogberan fun ti jegberan yo ase je wiri awon mo gbo 100,000 lowo re ngba o ba ma bi mo yen tan na omo ile ti eran lo bi awon pe lagbaja ti mo lo mo eta o di jegberi gberan lo popo fun o o tun gbo lowo re
1: mura gbadura so mi fawon yen ni soki
0: eni to gbe omi lowo yen omi yen gbagbara
2: amen
0: ase to nbe ninu oro jesu ko wonu omi yen
2: amen
0: magemu to gi oku dide magemu to so omi di wine magemu to fo omi laju afoju omi siluamu magemu olorun iwo nu omi lo
2: amen
0: magemu ipe joseph ayo babalala magemu ipe baba mi ade o magemu olorun ala iwo nu omi lo
2: amen jesu
0: asegun
2: amen
0: jesu oluwa wa
1: e ba ndo ko yin ka ma fi ese lo
0: oruko mi ni ajinere victor ebi Nisa Owolabi Omalago Ajilu.
1: Pẹlu ogo Ọlọrun ba apade ni soju o ago merin lola. Ma mi se ma jọ ma royin e fun e. O tin lagbara bo lati jọ Monday o. Gbogbo ilorin tin gbalejo re. E ja pade ninu isoji lago merin ola. Ti digba na o ko mi oyi pada Olamide Omola Ojo loruko temi te n fe pe ni MC Olaus. Ma won tin gba gbogbo ma se bi o. Ma se ka to pon pada bo wa ba o. Alafia Kristo ni ba wa. Yo ma ba wa gbe yo de ma ba wa lo. Ami o da bo.
3: Isoji eyi ti Oluwa ni ki omokunrin Victor Owolabi ki o wa se ni ojo meta ni bi pe ki bola re wa lati wa si ipade na
4: nje ti e ti go pe isoji agbe yarun kan bo ti agbe kale lati nu Ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry Olorun Apostle Ayo Babalola tun ti se tan lati se bi o ti ma nse ninu isoji ti e ti owo aji irere agbaye ni Evangelist Victor Owolabi JP man of faith gbe kale aje mu to ji oku dide ni akori ojo kesan si ojo kewa osu keje odun ti awa yi mo pe isoji yi ni eyin nebo studio ni egbe ile epo benway testing ground sango area ilu lorin ni ipinle kwara ni dede agogo merin role lojojumo awon ti olorun yo ma lo prophet emo adio timi sax saiwo odofin ati evangelist victor owolabi jp fun adura ati itoni 08063742508 lati darapo lori ero ayelujara ete god of 1930 iwo na darapo ninu soji yi masha Allah igomi re dani o jesu yo ma reti re nibe

0: ebini o da o be ba ngbe mi lale oni fani kani ti ngbe mi lale ma si wa wo ma binu be yan ba se ma binu dakun abe o ma binu olowo ori enikan ma binu ale elomi e ma binu e dakun e ja ma fori jira wa Ibinu o da nkan kan. Ibinu o da nkan kan. Yo ba nkan je. E ka le. E ba re ni re ni.
1: Thank you. Serenade for you.
0: Diamond FM lembo.
1: Thank you again.
0: E ka le. Apere to ni papa baba yi awon atejise lori sirisi tin wole baka na la won ipe n wole be ba n gbo mi fun igba koko la wole sun la pe te ti lanfani lati so sita la laida ko yi ebi ki bi te ba tin gbo e fokan yin bale

0: o soro nipa oko wa ti o fe yawo mi ti o toju mo gege bi yawo akoko ti o fi gbogbo owo fi si awon mo re tin be ni lewe ki o fi gbogbo owo ti won leyin to down da to de ti o je ki ibayi gbadun baba somo ko waye laarin ohun si omo tabi laarin awon omo si baba won arabirin so fun wa ki baba won yo dele iyun oko won yo fun won ni 2000 naira ojo ti o ba si ko si na ni ta mo ba ni lo nkan won ni ko lo ba ya won baba yo ki nda si awon omo gba tori po ni yawo mi ti won jo gbe nu ile arabirin ni bo so ohun kini kon se nitori pe oko n fe yawo mi ko toju awon omo titi e mo eni keji to so sita soro nipa arakunrin kan to pade arabirin kan arakunrin yin o pade arabirin to je pe won ti fera won tele sugbon won fera won nitori arakunrin do so fun arabirin pe po won se mo ninu oro ti won ba on ton so sita oni arabirin ile oko keta lo wa sugbon nitori po ti fi arakunrin yi ri arakunrin wa jade soro re eni to ti le ti won odun marun Mary Lini, our daughter, 54. Wani ke arakunrin yin ati arabirin kan ma si wole wode kan ma bo asiri ara won. Arabirin de wa nle oko kan. Ibi ti won tin bo asiri ara won ni lo ti di oyun o. Arakunrin so fun arabirin to je yawo ile enikan yi pe da ko ma se oyun na o. Ke wa lo kan soro yi. Bo le se roro isi. Bo ni e se ri oro isi kin awon kankan ti won le se lati fi yanju oro yi se kon gbo mo ba fosun ni abi kilo na bayo 0916 159 1011 ai yon joro yi atugba awon orun mi wole e ka le seun
1: elo e ka leun
0: e seun adupe lowo yin
1: Chicago lo soro lati Ekiti o
0: e seun lati lo Ekiti
1: nipa ti arabirin pelu omo merin ile oko toko o dasi yen ibaniko bi omobirin yen ko te ko ko te pa mose ko wa nkan se ko ma wuju oko mo ko gbiyanju lori awon omo iwon ba toko ba ti munle ije ko te olorun ko ma wo biti oko wa mo
0: so se se ba won
1: sa
0: ti o rorun ba n fobirin lati ma wo di oko
1: o rorun iyan obirin to ba ni se lowo to ba lapa
0: all right
1: o rorun obirin daada
0: all right
1: so eni pa se fun eni pa to jo omo lomo ma wo ti to ba ya
0: ese mo dupe lowo yin o fun
1: mi ma ti fun
0: oda 0916 159 1011
2: Hello, Mr. Dutula. I can like wait to a quarter row. I initiate or doesn't initiate to shape. It's a tell she told you a long one, it was one being you. I like a coin to you and be my marriage or call of a young woman. I'll back come on you, could sing continuously. I demand by dragon giddy. Oh no, I'm a toy woman, married and wanted to wind it back. Come on, will it down where are you? Cora joke or a jay, come on, toy woman, you put a good loss of dog or dwell, mamma. To mama ri kan toju awon omo Olorun ade ba mo toju omo na awon omo re anyan won anyanju elekeji ti mo to fe da si ni ti kini elekeji ti gbagbe nkan elekeji so yi o
0: e seun adupe ma ni papapa eja felomi lanfani 0916 159 1011
3: e dale e ku eto eni to sa sita yi ko sin kan to fe se leyin ko ma gbadura ko de ma toju awon omo e ko se toju awon awon omo e olorun mo bo se ma npin en to ba te toju omo o no ma jere omo e mo to tin toju to ko e tin toju o le si kan kan ti o ni yan ninu won so e je ko ma se ni so e san re nbo en ba te toju omo o na jere omo
0: won en ba toju omo ni yo jere omo elo e ka le o elo e ka le o
4: elo e ka le mo sa
0: e ka le
4: e ku e se o e se to Hello, you need to tell. Then you have four to for sita. Then back to go and put in a profession. Then you come back. I do a local.
5: ko si so fun awon family oko ko je ton mo nkan to nsele baba ti mo nkan to nsele won le ba oko soro nkan to ba fa to fin se da bi o ba wa ri nkan kan so to adu aloku ti to derin keji ti o soro pe oloyin o wa nle oko kan akoko nti o sele ni wi pe to ba je wi pe owo oko yen tara ni si loka yo pada lo si court na ni yo da wo o wa se se koko je gba tabi ko mo gba sugbo ti won ba fara ni su loka to se pe boya kan era won na ki se nkan to le eni to lo yo fo na ni o lo ba olohun ni se to je a mo ba ni be gba pe to bo a mo tele ni
0: esun
5: ye kola sa de lo ntoro la to lu la de ni lo ri
0: esun elo e kale o
6: ole e kale o
0: e kale sa
6: baba mi la te za oke
0: esun sa
6: sori o wa ni lo poko lo mu o no be so lo number 1 o se wo re de o se wo de a ko du le opo de ran o wa yo lo nko ni kan je to ba to wa gba leko o ye po si pe gbun lo yin ke wa lo do ko ko lo yin ni fi okunrin mi ma wo ko de san o le wo ko ba si ya ku o ni be o o ye mo bi si a bo si a ko ba yi a la jawe ni a de jeje ni la jawe ni a de bi so aso ka kuna ni kan no at ka bo yi fun ka ko ku be na yi fi okun ni gan dide ni gan a ri o gbon ki a ko kun ni ni o ye okun ni gbon kan eda a ri so lo gbon ki a ko o si ri dele ni
0: o da se wa do pe o e se o e yan ra le o da be ba fe so sita ele fata ji se won se simi latori WhatsApp 0916 159 1011 te ba de ma so sita e bi yanju lati so sibe so sita lele yi o imoran lele yi o ka ma ba da po mara won e da ko se ba won tori e kan le fi voice note ran se e ko sibe imoran lele so sita lele e ka le o
7: hello e ka le o
0: e se won adupe lowo yin te pe wa wole o
7: e pe to ko me na fa bi o se je lo lati ja o se
0: afa e se won e ka le so
7: e yi e yi de na se da sin de ni e le ti o ti ma me ya se ma o
0: all right
7: e yi o ko won a so pe won lo le se ya o ni e yi e yi ti awon akegbe mi so fun na le mi no tun bo tun so
0: ki la won kan ti won so sa
7: it was been a joy to so ni peto ko te pa mo se to be ti te pa mo se won ni ti a ba na di ade yokun gen yin sa ta pa ko den le ka
0: all right
7: to ona ba lo di ni no kun ele da ma no fun to yi se elo ni gan wa ise nko ri lo ma ja ti se ku
0: amen
7: to ta ba lo di ni yo de ke le da ma na pe se fun to na soju si then ko lo so da family oko ikan ton se ton se ton se ni o so se se ko ya to ton ba se meeting ni o gbo so ja ni ko se ni ti igba olorun ta lu ku to le re
0: all right se won adupe lowo yin popo fun imon te fun wa amo lore se on sa
8: akan ni akwata ro mo fe imon yin won ni ti won obirin kan ti ni oko ni o wa pada lo ba eni ti je pe won ti jo un dija ra won tele ki yen lu fe mo e kan ju won ajo ni oluwa di pe oyun wa wo se idobirin ba ti wa ni oko irin eni irin to ba tun rin pelu okunrin mi irin ku ni ta lo de gbaru e o ti niya o ti loko ni oko ri o complete ko se nkan san fun anda di pe boyo wa fe ti okunrin mi lorun ku ba le niyawo ni o wa di ko se bo fe o ni mo ran ku fe fi o tele ko ba fi le niyawo ni ni to son won dibe ki se pe pale en fe o ba fi le niyawo ndi ya fi jo rin to ro yin fi wa wo pe irin ku ninu o wa la yi lo ku ni oko nisin okunrin ti o si o ti o wo okunrin n ba nisin awon eyan wa ro gbogbo yo na laida gbogbo yan fi ya je ni yawo fi ku lodo re iyan o to anu obirin sin si nitori bi te n lo ko ti mo be ti bi te n lo ba wa lo to ba lo beyin jo mo lowo bi to file o ni se pada sino gbo wa jo yo wa jaju lowo yo wa ko ni re ni keeping ba na to ba ya mo tori eyan mo ronu ni eni to ti fi ore ko o fe omo tele kin lo ro di be tele o wa pada wa ni isin en ke jo mo rin ẹri pe ironu awa Africa mi mo won so pe a mo tara wa gbogbo nkan la mo gbe si spiritual a ile ironu jile gbogbo nkan ko ni spiritual wo nkan wa yi to ba di loko ni se din ba fi ya je bo wa lo wa yi kan si afoko kan to fi le lo fa ko ronu rire wo dada ko ronu rire wo dada mi ni so di down lo
0: da se fun imoran te fun wa lati be ka to kuro lori oro yi Imamba de ni ma son pare. Hello, e se won.
9: E ka le o lotu.
0: Yes.
9: E ku gba meji.
0: Ka to pe.
9: E ku jo meta o.
0: Eyin la dupe lowo.
9: E ku to. Oruko Jesu ni seto si o.
0: E seun.
9: Awa na ni si da si o. Ni pa oro temi fe da si. Ni wi pe ni pa obirin to bi mo merin. Soko ba da si. Ko ma toju awon mo e. E to ba ti sise lo ma je. E je ko ma ko toju awon mo e. Ko face awon mo yen igba to ba ya inu egan ma dun lori awon mo yen ko toju won ko ma wo toko ti elekeje to ni oko sile to ti la le sita to loyun ti a le so wi pe ko bodo se oyun a o ti fi oko na re ni ba wo obirin e je ka sora wa o e ka sora wa to ra wa na bi mo kale toruko ta ba ti gbeun la ma ka awo obirin e je ka sora wa gidi ah ba je ma loko sile ti o ma lale sita debi ko ti se debi o ti fi loyun ta le so pe ko ma se oyun emi na gba eni moran ko seyin o gbe iru ele to ba kire to ba to bi nbe ko ya ko ko ni le oko yen ko fo ile le oko keji bo lo se ko kada re bo si se bo si fe rin re so mo je kan te mi mo nbe o duroko gbisa ni seto si o
0: eseun adupe lowo yin fun imoran te fun wa lati be amo lore o amo lore
10: Oui, et quand même, Mr. Adetula.
0: Yes, sir.
10: Ou comme ni Bumelati Tanke.
0: All right.
10: Il chute mon interest, ni ti, lady ti, ou aller au coin quand télé. Toi, l'on nous font, elle Il m'a eu clair, Singada. One, ah, mon bouya, et ton fait presently, bouyoti bimosibé ou not. Two, on est au coquet à l'oua. Kine, il chute tonni, top son fukumeta. So come I think that wa do the lord or the present person to look much me. Or if that be the case, then on that result see in contact for any advice you pay on my divorce the previous person could only get involved with the two for me presently.
0: All right, sir.
10: Yes, you wanna be to go.
0: But I'll learn schedule token ye a man lat lore taja. So one more in be a bunny or tefeso sita elefia te jisheron se semi latore whatsapp 0916 159 1011 te abati fiyan se edakun e kosebe so sita lele edakun e gbami ni mona boba je imona e kosebe imona lele kara isi ni common care ikani diamond fm lembo ekale aku dede asiko yi atupe lowo yin tem bo wa oju oni tin yo e ma yu kun be orun buruko ni kun wa o
11: awala koko ikoni ti e o koko kan lori ero radio yin
12: e kabo diamond fm ni won pe bi
11: awa ni ore timotimo ti eyin yan la yu ogbon tarigi ni wa ikoni tontan nyerin nyerin diamond fm fun igbadun ti yin nikan ni o
13: Akudede wo yo gbogbo ara le emi na ni tin to ton ni baba duro dede are idakole baba olorogo mesan fokunrin meje ni fun obirin ni le se baba duro dede gbogbo ile ti mo pe a se nkan miran leyin awon nkan to le se idoju ti okunrin lagole ife lagole ololufe baba duro dede are idakole baba wa nbe ti obirin ba tin so fun wo okunrin wi pe what man can do woman can do it better abukunbo dede nu tete ma bo ado baba duro dede are idakole iwo olomo okunrin to ba ku die ka to tete wa kan ko agbara are lodo baba duro dede are idakole mo ti wa ni roundabout geri alimi bi te ba tin bo wa si lu lorin nipinle kwara geri alimi roundabout e bere rasha motor ibi wa tin wo ko iko eko ohun ibe gangan na la wa l'office won gangan la wa baba duro dede are idakole yen e bere fun daddy mommy are idakole ni e bere fun a wa ni lu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori whatsapp ona ni number whatsapp mi e pe mi sibe iwo olomo okunrin to gbo mi bye bye nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo ma wule ma gbe we royin mama ma so story legbe yawo re mama bo wa do baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodo aya re iwo lomokunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbe egbogi ate kanle ati se ni ti gba lode e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are dakole to bi ro fi ma so pe wo lowo ri mi okari abuku ni ko ti o ma sadura fo pe se wo ri oni baje nti ti wa gba ni sisin bakan na egbogi te ma bere fun ta mo se egbogi di champion ti mu tokunrin to obirin jafafa lagbo le ife o ti wa nle biba e ma bo wa do baba duro dede are dakole aseje baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo lomokunrin ti oko to fin roku lodo yawo re to kere sojo ori re ma bo wa do baba duro de are dakole wa jasi je on lowo poku bakan na aseje baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbe yawo lodo de oko aseje baba duro dede tin be nle fun wo lomo birin bakan na olohun ni peti lagan bo lomo ba pomo won lo ri ti e pe ama ma fi wo san re dola tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about bi re ali mi bye bye ma bo awon kan to le fa dakole tabi arira tabi awon nkan to le fa nkan ta npe larobirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan ti ma damu okunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada agba ni wa dole arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ni o mo bi igba lara layare o mo ja patipati ma bo wado baba duro dede are dakole aisan ti ogogun olohun ni bi se o ni bi se niko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to rololufe re laro mo wa kan ni damu mo wa ba laisi bi won jade tele be la yare na mo ja patipati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awon nkan buruku ti wa nu ara ni nda wa la le olohun ni ja rogun afise o olohun ni fi ste so si wo okunrin ko ni fi si wo obirin ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wasallam olohun ba oni ja ara fisi awon nkan ti ma wa fa isan ta nwi sinu ara o ni bi aisan gbajuma awon aisan gbajuma olojo pipe ti ma sako ba fe ni ti ma fi melomi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe se yo ko ma lagun keyin o fe si eyo ko ma ta ni ko ma ro ni go keyin o fe si eyo ko si ma fe yo mi loju keyin o se yo tan ko tun dabi gba to ku ti tun da sinu ara fun ra re keyin o fe se yo ko ma mo telomi o ti da sara ti o tun ni ma bakana elomi debi to ti se yo o tun so adrese nlo wakati ara awon apere nkan buruku yinu oko ato si aisan gbajumo yi o je nkan to lagbaju to be ile peju ninu ara olohun mo je alo roba igbalode fi seyo omo tete dide to ba ti rawon apere won yi mo bo wa do baba duro dede are dakole a wa ni round about to gere ali mi e bere rasha omoto ibi lati wo ko alalu barika nbe ni baba duro dede wa bayi be mo fi kale si ana olohun mo ba yin tabi ke ma pe mi sori number yi 070 570 65491 bákan náà náà ni nọmba whatsapp gbogbo ọrọ tó bá fẹ bá mi sọ pé mi sẹri whatsapp mi èmi náà lọ bá ń bẹ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọlẹ bàbá wà ń bẹ bàbá olórógbó mẹsàn fọkùnrin méje ní fún obìnrin ọfẹ láàfin sí ìwòsàn fáwọn ènìyàn nípa ká lo orógbó fún gbogbo ẹni tó bá ti rògùn nílé iṣẹ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọlẹ ṣe tí ògbó ogun kò ní sí ọ kò ní sí rárá ẹ dádì mọmì ààrẹ ìdákọlẹ ni ẹ bèrè fún mọmì dádì a ní fàìsàn ló gbà àmì.
14: Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò ń kìí o. Sẹ́ni tó bá mojú ògún nípa bìnírè. Gbogbo ẹ̀yin dẹ̀ tí ìdàgbà darúgbó. Tẹ́ ẹ̀rẹ́ yìí jẹran bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ẹ̀sùn mọ́tò sí. Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò. Bàbá tá a ti mìíràn. Lọkọ gbogbo tó bá jọ máa kòkòrò eyín. Tàbí kòkòrò tó bá ń dani láàmú nínú ẹnu. Bọ̀dá àǹtí tí ò lè rẹ́rìn láàrin èèyàn. Torí pé gbogbo eyín ti dẹ̀ra. Ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo ìṣòro eyín bẹ lọ́dọ̀ ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes. Kí ni ìtumọ̀ 30 minutes yẹn gan? Ó máa yé eyín nígbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀. Ìtọ́jú akòkòrò nílànà tìbílẹ̀ tí ò mú ìnira dání. Má lọ yọ o. Gbogbo eyín tó ti jẹrà, eyín tó ń mì ká máa fọnu kó máa ṣẹ̀jẹ̀. Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò ní kẹ́ẹ̀kan sí. Kòkòrò tí máa dani láàmú nínú eyín ni wọ́n ń pè ní ságówọ̀. Bí kòkòrò ọ̀hún bá gbilẹ̀ nínú eyín, ó lè fa kẹ́nu wọn máa rùn. Kò sí ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes lónìí kò bọ̀ nínú ìṣòro. Lórí 08057466077. Eyín tó ń mì tí ò tí ì yọ. Ẹ kàn sí bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes.
15: Akúndédé wòye ara lé. Orúkọ tèmi náà ni ọmọọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò. Ní iléeṣẹ́ wa àìsàn kan míì ju tó ní ṣe pẹ̀lú àìsàn ẹnu àbí àìsàn tí ń kó bá ẹyin ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Tí ẹ bá ti dé round about gèrè alimi, ẹ bèrè ọ́fíìsì Rachel Motto, ibẹ̀ náà la wà tí a ti ń ṣe ìrànlọ́wọ́ ìtọ́jú nípa kòkòrò fún àwọn ẹ̀dá ènìyàn. Bákan náà nọ́mbà tí ẹ lè máa pè mí sí, òun náà ni 08057466077. Akòkòrò tí àwọn olóyìnbó ń pè ní toothache, òun náà ni àìsàn bí kí eyín máa ro ẹ̀dá ènìyàn, kí eyín máa ṣe ẹ̀jẹ̀ nígbà tí ẹlòmíràn ń fọnu, kí eyín máa ṣe ètútú, tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni isoro bi pe nkan je ti wa tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti yan ba ti ni aisan ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran nti a npe ni koro eke ida eniyan a ma ti akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan yen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa akokoro nile ise wa omo ba iwe dola a wa ni roundabout gere alimi nilu ilorin ebire rasha omoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun so akokoro ta fin so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba onipasan akokoro omo be we dola bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 08057466077 08057466077 baba onipasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lopin si ilana meji ti toju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede niyan ni bi nkan jije abi nkan mi te yan mu elekeji o ni ti won ma pe ni aje ti o ba ti wa nu eje lomi ti ba fi bi ti won pe ni inheritant wipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ite mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe coding ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta npe ni tumor of the tongue adua temi wa se fun eyan mo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo oba iwe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede niyan yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da lamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fu awon nkan tin je kokoro yi ko jade kokoro je nje yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni ma fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta npe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ro abi ti mo mi tutu ti o gbanu ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fun to ko mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o ma be abi bi ki enu mo se egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi ama tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada ama ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe fun ra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je eriji ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole fun ra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo de ti nkan wa nba wa nda laamu segede le npe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin soro idamu lori enu ni abi eyin abi eriji abi ahan e ma bo wa do emi omo ba iwe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes nibi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eniyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba mojuto aye o le gba laye ti nkan o ma store si be tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin di joke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi ti eniyan ba fi eyin je nkan to le abi fi si nkan to le o le create o abi ki eyin e ko san ti nkan ma wa store si be kokoro tan soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe already lati yo gbogbo nkan tin je yin ede niyan lati won si nkan kan be mo awa na mura akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun togun togun togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je nile ise ti wa ohun na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede niyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara Olorun e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole amo ni ojo Sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan lele ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lori sirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo by way dollar ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se toju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa television staff se toju yin fun yin lowo poku check retractor yi o na la won mi npe ni lips retractors be la won mi ran si npe ni mouth retractor ni ile ise babo ni pasan kokoro omo by way dollar bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la fi se osan fun yin eyin oni gbongbo oni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke tan pe ni versus to mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin oni ade tan pe ni crown won le de eniyan te ri yen to be fi le fun ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abere yo mo mu nira wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na yin te ri yen oni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na oni ti a npe ni root itakun re to fi gba awon ati bebe lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan si mi baba oni pasan akokoro ni gira ali miranda about omo be wo dollar baba 30 minutes e te si ri ti da mo ba ba yi ta pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun e ta pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi ti itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun ara re afi ta ba fe ba si itoju e Olorun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda eni kokan o e kan si emi omo be we dollar baba 30 minutes ni gere ali miranda about e bi re ra sha omo to te ba ti gere ali miranda about e ye meje jasa omo be we dollar baba oni pasan kokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 080 574 66 077 e tun gbo le kan si 080 574 66 077 babo ni pasa akokoro omo ebe we dollar aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami